Quando mi ha detto che i rongrong e bukin rongrong, ma che assani gatta brava che men nana ru ne kare rongrong banan kiri peso ne vare ka kina koim. I ronga yeri na ta teri pe atios. Te san te akin na te ministan te pota kini makuri bukia aine te ruran dikira ke taka karua ka mi roi e root cross quancing. Pa yin ka yana pepe di te tau teaka ari ina mga karawa te ropen ke i waso stadium o ni ka te yana pete kura e te institute of sport. Ayo arius na nameroro te minister nke eko ataka katongana ibukin dinian kiripes pa ina karawa kiai taka te pui mea wawan taka karo te mele nisen kei mare na pon wawa te ngate ne pui. E taku root pa ya karawa ki te karikirake akana wawa akane the stadium or the institute of sport pon kamen na nai yamo te tau teaka ibukin karawan tapena na konte poten noa meta. Onkai e mga metoa kiripes pa ina karawa kiai te mele nisen kei o inariki te rongorongo e kakukure yane. Pakau mekan o kapiri makan diki pepeire ibu gini piri yakinan karikira kiakane. E bakin kai to coach ani senapura tike yakini karawana katani yeme atei ake mentiri riki e vanua na konti pi meni mewa yon de taka karo etipu sporo. E ko atake menti kiripes Highlands Football Federation ke de Kiev pa yasa senapura ni kapenea anariri ki ekaani e tenua yon me opu no steria ike e karina kia ipakain te kirapu at the Pewick City Soccer Club. Ari ano ora kina pei ei ana tāre nante buskoro. Ibukin te kāngangan te COVID o ea ki ira te Olympic ari ngai ana pete mena kain ana sim te kirapuaiu. E te akina ana coach te kirapuaiu e Jeff Watkins pa irangin kakatonga ni kukura inora nana tāre na sinapura ari ka kua ua papuni ngai ana pete mena ana kona anu watara ke ana kirapun te kapu. E vāki mea te ei sinapura ibukin karikirakia ni e tāre na me aia takakaru tina sinikiri pesa ibukin warukua ia na kundia maneka are yoana. Manungura amrongurungun na benti bitibiki. Yese te kovana nana Reserve Bank PC o te metanui te patei at the Unity Fiji e savia naka na rumpe ntua pa iriin ka warerikia maisi ya kainte cabinet menteni ngang tapun na kwensi ite ngau nime women. Ana kuawa na rumpe ane poni ibukin ka warerikia na nakapene mani te tau teaka o kapusirawan pusinte mani. Ntain te meroro at the Fiji State of the Economy Dialogue kare karawaki suwan te katinipong o e taku na rumpe pa iri te tau teaka ni kaputua ana makuri yo ni kawaririkean te kapene mani na kone kapupuraan te kapene mani. Itangiria pa e na kawaririkea ki maisia kain te cabinet na kone te ngauni me women menteni ngauni meni imenin kai. E tuana pe pa arie ni kawaririkea ki poia tante ina kone poia are ni wawa te ngawopi me wawa. Ana itera na manangai ana kusinaniku opuni yo ni PC. Ana katoka na makuri te komisin, are ena mga dinanua te tua mea ngotapu, o te komisin nape, ena dinanua arun te vaakin dine dine. E puntangiria nape na rumpe pa, ena kawaririki ya kinika pene ena kapene mani te tau teaka, ake aakirangi ni kainanua kinte mais, ate pui meni mea wataka te bubua. E takupa ena pundia ini koroa ya kani te tau teaka, nti eropa ena mea roi piripirin ana mani. Awari nanuna pa te tau teaka, ena kona nsasana ana kapene mani, o ni kawaririki ana taarau. Isente akin na Prime Minister Toromon e Matthew Wale, pa iawa kinka yana tautea ka ni karoi ana poro roi ai ka kiraas, ni karawa na rita ki mea pensina ni ku yon waki ibuki ni ka kurakuraan ka menu lan tepe, meni makuri ni ka kiru. E na pundanga na peti ausinte I maakana ni kuna andina nui eka ni poro roi akane, on rita ki mea pensina ni kuna kontai ai ka anaruku. Ni mea roro na mea pota ki ni kareke rongorongon nukina, meni kawaran na austeri o anusiran taka denipong, o e taku wale, paani ka pene tai ani pororo I puki ni kamenuan tepe menua ki ni kamengo, ake aireke reke iei roroan toromo ni meisena niku. Anang karawa ki ngai intiero e eisaki on nuota, saki narun ari iesan karawa ki ntai ka anaku. E taku rike paate waki ari e karoi yang kai ni karawan te pororo I me osterio an usiran I puki ni kamenuan te tararua inanua yon toromo o kamenuan ame ni kanganga meisena niku, arangi ni kiraso na ki karapeaki kanua ni pororo I akane. E takuriki pa eka ni pororo I akane, ake anakarawa ki nakonta I eka anaroko, anapen indina nun teka vai ane. E pon teakin na neme pa ana pororo I te tau teaka mei maina, yon anipopo ki saina me toro mun. Yon ika me toan anavaki ni ka menu menu nakonta pena, yei pua kona ki aki kona anikau ka anako te rongorongon te pororo I ane. Awane pukina ente tai ei, awana tau teaka, yaki kona anikatanga ina ini ka pene kanuan te pororo I ane me saina. E kosta Prime Minister Wale pa ante tai ei, awana tau teaka, ena koroi pita kintero, pa ena angan teo sintei, te kona antina nui pororoi ake anakarawaki, men nape o pota ki meisinaniku. Ondita nungu ram rongrongun na penna on nape.
Estando tanga ni poca America ni katoka pusin tevana te kai puke ni pa te merava at the call for women ari ipukin na pa euruana kai ni beri America ipukin totokuan watan akapona kwanda na pa Iran. Nana ripo sareta ko te US Central Command ay tako pa yakana ko na misaira na wani kipe ni puaka. Ntake tena nen anaisin te kai puke ni pa at the sete per ge epus yan na puraya ki palau ge te imeto akai moan te kai puke anen na kira na nuntage ni kauring meiro ia anatanga ni puaka Amerika. E tako te tautea ka ni India pa te ni meni kai moan te kai puke ane ai ka kai na pena atuai mende kira pataia. A wangau ni mete mena na pe anakai moa ai ka kai na pe India ake asa ni karawaki te makuri ni ka mea unako ia imi ni ka siyan se te pelo ni mera van homen. E tako pataki tena ki ni kai puke ni ka ako a pai ake arangi ni ka kawaki puke ni mea roin te pota no ameta aria ino wea ko ni ka toka anatanga ni puaka Amerika. Akai nang kai te roko o te usinako menda na metaveyawa ni kapeni Iran imi na na wak Iran ni kaina te merawa te Strait of Hormuz hari e kaponga na ki iroi a apente o anabe ipuke ni yo kine payente pa wapui te pesent hari e kaina no yate o anabe eriki ane mente wak ni pupua kai merena ia Amerika o iterera ni kai tara Iran e takuriki Amerika pa esa ni katoki pusin ni mea wak a ipuke pa ni pisi kawaiya te

0: Merry Mendes and Merawa Company Limited. Am Kampana, Awa Kampana, Arieta Roin, Taina from Tupaka in Nana Services, I got in a toa, Niaina on the Taina, Marun Naika, to one upon Kapuna Quanti, a Tame or Tetano, Ntipu, Emetiroi, Wawa, Karawakin, or Kapuna Quante Wavebreaker, get a tetrapod, Ibukin to Tupuan and Abubai Teno, Nakon Metanuin, Amekaki, Aminuarimenta, Tenua, Karawakin Hydraulic Horses, Nakakin Size Nako, Awayana Smense, Kapuna. Wakin tipu M1 tipu roi. Irarikin na yu o ikukurin katanwata tia Sinimerawa Company Limited payaya na services ay kapurirei at ia pupunga roi ng tau roi ito pa ikay na nuya. Ami customers na rin na ikay. Timisini bukin karawan tia oxygen gas me ana purity e inakon gruapi menimewa de percent tia oxygen gas me jina yu ikunani kapunga na kibukin tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpuntaw roi na benipubu kinakoya kia kainanwa tia oxygen gas kana yai kainanwana irom. Ipukure na peni kwa sapa ya kupunga roin kai kapunga nakin de aggregate washer. Ipukin kai saka no wasi ya kakin tetanu mente poka poka o tiatame mente tanu. Seksi ngaya mete washer ayo ikuna na peni kanakua torun tiatame o tetanu ziaru pe na kuna nimpruf kini karoirua riki metuwa tuan desmens ipukin takateitei. Ipukin na mirungurungu o ya kupunga roin kai rokon tirangaringa ki nataki narana edit mixture kire ngarenga aikaya ke aki konan kapunga nakin dengan ak metismen si bukin kakorakoran metuan tepulik arangin roirei arun kapunga naki ya ibukin goete sakateitei nakon nari nota na kita yan natame metano men apel nako senaniku kawara ana main office dia sinimerawa itapon takaronga ke intarepon nakon isuwa nime wato wana wawano watenuma awato wana kemeri nakon info at tacl.com.ki ibukin paninin pungutang
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Now that can't give you a snap. We are not a kid. Okay, can't get a kid. I'm tired and I'm going to win. Then, if we're ready to be killed, go in Kamipa. Yay, and I got a woman. I know she's not going to be. I need a kid in the company. Takatamu mana yo? Ekaini si maputukan na mitare na na akakin karigida kinako at kampo na ni Koroy mentapun peini o ni karigid sense na yay.
0: Takatamu mana yo? Epurikagi on maranaki pati women entrepreneur loan. E takatamu mana ibugin karigida kyan ay ako napay aini are inatawroy ni wagi nantuwa ng sura interirikya yo. Awe, awe! Can make you strong.
3: Read a little. Rest a little.
0: Kyo ina pa ya pon sipa waki ta katang umane yo oi kukure tipi ke ni katano ta pati nga un mo men ni men ai ne ka na kona ne puoka ki yo anna puma koron ki ribes ni kapta ipukin si yo si PTC ka ha anga un mo ta ta ya yo poka ki me ari mi na ena kona ande ke muin to wana te ri ki ni ri ke ri ki mata ne ron ai ya kapaka paka ake te nga un men ni men ke anga un
2: ai kai do ro ta pe wai ka kam na ri ai na tai bugini din na kwan ana katang umane di DBK ekono akoro on po ri ri to wana Temai saya nak kau nanti aku pun tu wanat jenga. Awaiyo, ada kau nampun nangan aku. Wowa, aini ika akata wagi pa anak kau nanti aku tak ketemu mana yo. Anaria ini paka ayeri diki merenan tipi mewanu anak kau ni mabih meruawa teririk. Tenua, mainin terung nayo pun wowa teririk. Awa, tepakau pun si ini mewa tak ketemu wanik atua teririk. Awan mewa, tepakapakapaka ikatua. Nama kaina, demai se, ay nimebui tetara.
0: Bai, aika na kaina nwaki. Nkana akia apem ke am kainta bui o ekukure tipi kente akin na ba kau bai meka arapatam narun tereperepe te pos o ekai anako. Aki anako kwa waki pa meo. Tipi gei eginai pa ikane. Awa nako na amtei pa am kapomi. Nkami aina ke yemi certificate sandike nana training DBK. Kairia na mi pupusi pa ekina DBK o hinarangi ni paisi puo kami me yei. Amrata ni pupusi ni kainis me amkarikiraki o aka kwa wakim pa kupo ni menan jeb makuru are kupupusi yei amkatangomane. The ID card as swipe na taina. Kipiapan nampung ini pun, awal the loan application fee, eh wapit tak ramai sen.
4: Dekat kan aku nampun tarik pun naik isuan ni mewah kia, wawa tuwana, wawa tapur ni mewah. Isuan ni mewah kia, wawa tuwana, tapur ono wan ni mewah. Isuan ni mewah kia, wawa tuwana tenun awan ni mewah. Oh ono wan tenun kia, tapur

0: Mary ana pe kain te vaka ni kona yane pate pate. Ai awa sira te te songran te te tei ayo ngai apuni te roran kai te pui mea wawa. Ai maina na litana kongra me kana kona ra katana tanda no kawaki. Na katangi mwang kani rongrongo Mary a responses ta pe uwa. Ake kona kona kani ngra ya kini imo ibukin te litana ngra te tawano wei.
1: Kukua niya ya mwaka waini bukin promote na kina business ke amtapo ni makuri ke amorganization, community events, o ipon ng public awareness. Yoko ya mwa mantayin kinakimiro ya customers ke pon ng takit ori ki kaya kan pungin takay naunit ay. Hey!
2: Yaman! Yaman! Karuan kay oni kram rumorong yon tapo sa nama ta ilan ang trilyo ari nga yan na kuna ani ta ta ka oni ka subot age karuan ng services na ko ito tay to wala magi tay to wala na kon tapo sa nama ta
1: o no koy miya na po ta kini makuri ta ka business NGOs po ta kin naro rere kawa kurubu o ay poni ngay ren ka pene o ta iya kana ko kin nam katanwa ta yon trilyo pun to wala mi po kon nam plan ni bukin nam kakatanwa ta ke am promotion ke am kawa ibukin nam marketing ibukin kawa yeri ki ami customers Aki kam target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tayi karang ini puangan na o menika kawa ibukin ayat tayi tipo tan no aneta.
2: What bang bang? Ever mighty 9.9 wasin naman kwa wa ako na nangalip ko tika penan da meron ito na nang service ay ka professional ang sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa orang mentoroy ibukin mga ni bobo te kinimaguri community sa akong te bobo tanamda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwata mga ngayra nte pong ay Ibukin di kirongrong na panin o rita kinakoyran tinampa onowa tenwa kia to wana nime wa kia. Ke isuwa tenwa kia akia to wana wanua to wana wanua. Ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9.
2: Kepo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipahiriki. Kepo na busima ayagyay metemuangari. Ahewa! Yes!

0: Engineering Day ke aja pun insinia ke korani kinagi te misse Engineering Day hoilei
1: kuatanya aning to roi te pota kini makuri ari tama me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke misse nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pun insinia ke pun misse Engineering Day
0: Kwa wangu ene iku wakitendeo, ikiwa tepo ngare na katiria kiai kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hindi mo, wakira kakao kine tinsinia.
0: Insinia puni ngayi ya wakin na nakarikine kakiripese ika bubura nero na titei, pa ngarina non chaka inipei. Karawa chaka wai, teburis! Suwa na taran wakin tiran ba ilamil roi, isetagi na kain na kusinan. Oi makuri ni gere ki wa kora kora ki a kare ki mental here man we are the kings
1: of the land kampana ki a mena yan mise pon pub teachers bbu call or projects ki a kinaki na raya a bm news
2: au ringa pa ko bi mena lo bon dela magai na sun au an ti tai ari nan kara wakin kan ne te bukan daru a pubura ari nan kara wakin te boy square ki bukin kungana ya pon insinia ari na me uri na non panani ki bes Or nanun de live streaming. Taita para ayo te taia gakau. Ibu kene bau to kafia ara insinia. Ake ngaya. Ake ane nga tauroi. Tapi kafia na kiribas. Nanun de plakau. Ay kapu.

amen dong rong ta bewa kana kwa sanong ra hekeni akan ni han panan me re fm 89.9 ai pon siwa poi me wore ki minis ai nang mga po to wana de sangora na te yo na re ta no mong ra me to wana ra katanwata nano kawaki.

Na ko yana usu ni ka pene yon tapito we miang wa yon tarawa. Roro na nanaputa kinta taro ay natanga ni puwa kanay meria. Ona sina subaya mene imuro mena simi yon masari. Na sina tebako me sikataki ona simi yon tarawa yeta wa kia makuri New Zealand. Masuto wa Clifford ona sina ni kapene yon tarawa mesipuna wa siputuruna ni kapene wa ipunaki akina sakawasa mete kukurei payamustra wa meterau sinara sipura wa siputurura tangira kiroura mira biripu ni karangainan tepo ngayo te kapong tepo imeto wanan suun wanga wapu imonowa pukini metena iapu ni kuruwa rakina ina kaya kini pakantain ni ngapong tekanimepong tepi me wawan suun wang awa pi monowa. Aya tangi rakin kan irian tekatanoa tanda no kawa keyo tangi ni meten sumosu.

0: pas.
1: Si woga de tara ako na kuwe ni kapungana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti menjo te wina te tairiki ni karuwa te on uwan te nga pong. Ori esta to wana woga ke te bohi ibukin ka ina kim te pororoi. De tata rek kapungana ki ina pen te nan te wa awan ta karang aina.
0: Ori esta to wana woga ke te bohi ibukin ka ina te pororoi. De tata ari rek kapungana ki ina pen te nan te wa awan ta karang aina.
2: Yai te nga suwa! Nako yai!
0: Kata aras pasiwa kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ya, ai bina ke kon na ke na sede so da phone ne.
2: Bringa ba wood from lagi kon na leteria ana ngai bukim ko ikri ilas.
0: Ya kupe.
2: Bukim to nem na wood from dai na ko. Ya na sis na the kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya bagi kanu nam telepon. Ubusi yam ko back. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu araram na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagi ng rongorongo.
2: Ninabuhi sa tayo bukini kanakwagi ng rongorongo. Nikatotuko na namakay na.
1: Ya, kantawa mo. Upon huwawa.
2: Ya, kanin na nga. Uri nga. Oresta. Awa, awa, awa. Dabo.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay, mga tirang kante whip top up.
0: To whip top up. Kung namdang top up, ayaw ko tangiriya. Kaya namdabo, ayaw ko mena yay. Yerang inipaisi.
1: Ya. Pupun guau ane ke?
0: Mungkin tiga buah kam kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cobap, ori anampan telefon ke anampan telefon rom dinia amais atau nakon pe.
1: Kita orang ini wapi mea wajah wa inanu ni semua telefon.
2: Kan orang kong kai? Apa nanti nanti orang bintek? Inanu nana sales Vodafone.
1: No, kwata yang orang ini kokong murah, awak ni kakak metaku kan mana ya pun ngisi ni ya?
2: Tunggu lah naibu aku nana kanu hati misi ada nak roh yang di dayan, dia pun tika po iru ya diri aku. Nemu an nairu ya dayan primary school, negara ku ha, pilih ya kena jita ikatanan senior secondary school. Ayo, irang kokong murah, awak ni kakak metaku, alun naik kakak po iru ya kai. What bang bang!
1: Oh, seksi nga ya, may pun karuto na. Ari pun na nakakataw roh may anak kanu hati mother ministry, eh misi, nronak iru ya ana SOEs, away contractors, yan misi, mana project kaya mena yana origi aipon pismaya kia ameta nakon na na services mise me ana eso wiso project ari na koroy ang tatay yana
2: ay yari sa pelta rin kami pa yakasawa kaya yun hindi ko kung saan namin bakal na po na nora na service kapote ka na makulia kaya mise ay natawruhan koroy ang akong tatay yana yakasawa kaya bukimi yayo palak yuk yuk siya yun ni tay nora kanuan wa the mise man eso wiso. Awai contractors, akemina na dayan na natarelua, ang boda kina maguri, ako tangiraki, at misi! Awana project, akemina na dayana, ay ka akakao kiro ang boda ang namata.
1: Ningay no da dayan, oe na po at yan.
3: Ladies and gentlemen!
2: Ayaw pong insin nga kiti misi engineering day. Epo nipakaroy da pong wabi na ninawa na kon wabi na onawa soon. Wawa ka nga wabi na onawa. Igay na mukamero wadi ay Dabairik Square. Ano na takwagin na gina nung tilaksyoning na na page PPA. Ano pong na na page lang kiti misi. Ayaw ang tayo po ton nam tan kiyero kumera yon tarawa. Rokon Dabairik Square. Kiyero kumera sila kuna kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na nung social media. Paan na titay? Ano nang tira-tira yay. Aro na kakawag ng sumaka yan sinya. Ibukin na bala kilibas. At kaya na muta. Kilibas. Patiba ada kay bana. Hindi ka nabi ayaw.
3: Yaman! Yaman man!

0: يمكن ورونا بارين تلفونيا تو انا اكي اكي اكي قواري دار ما نكو فودافون قوه كان نماي device promotion
1: kareke amda kai yon tengin telepon a fail na ko telepon kapuan kai de ayo 6 na pona a pagal ko nan de buwar wabi mar wewa na kon de buwar wabi mar wewa de modo e 14 nan de buwar wabi mar wewa na kon de buwar tin wabi mar wewa a ta de work a ke de telepon na ka de royan data ai ka apaka paka paka paka ke de pom ku ta wabo ye de yo
2: ya ai pun ka ho moral na te bu ki ta wa yu ai ka me apura
0: iran jin na de an o ye te paka ni po bow naron
1: kapon kai wowa amma yo san anan ki rom da bagan bo yon nan ko won da telepon
2: ya o te bo ben de embe sa qr anan ki na bay rom den me won be sen de bagan bo yon din nan na ko ta yan da telepon na
0: ata ro in kai nta bo ni paka mani iro wi akara i bay riki o what the phone backing waka met greening
1: yai na bay inan kai nana mani da to ma to dai tak na te peso sport complex i bugini ban ni do na telepon ya Tuwana aja-aja kek orang mangan dah kau water pump. Ada kau makan yang mana ya? Ibukin bukan kek kau ini nom.
2: Ya, jangan ya bukan kita wan.
1: Ah, ni ko. Pasal mana dah yang ni? Ayah pakai bukan kau water pump yang orang nak nak pakai telefon. Sekitar bagai eh, ikan orang pak eh pun nampak.

0: Matai bukan te hongram. Ngayon na mga pun kaya na ko iti hongram te tungurong meri responses tabi uwa. Ahan kala meri na akin na pa meri tan te te uwa way bukim. Inanun te teitan kanuan am tawan away.
1: Menda mi kampana APPA. PPA punto wana me pohonda na kampana ki ana eso wista tau teaka are eme na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services si bugin te kiribes. Ginanan na narerio awana teba ni kongora at
2: the
1: wukira.
2: The radio. Katano wata kaya promote na kinakuha ng business. Kora wanda yun kong ora. Nakarinan ng brongor mo. Ay kabongan na. Ibukin te bodan na mata. Sexy ngayon. Ma, rinaman na ba ang people kong ora at wakira. Ang kung ano ba nakarinan na kanoon ng promotion. Ibukin ng business. Rinaman na na face to wakira. Rinaman na ba ang people kong ora at wakira. Iti meto na ba nakuna. Nakarinan yung katano wata. Nakarinan yung brongor mo. Baya nakuna na wala ka kiro ang te bodan na mata. Rinaman na tayo wana matay to wana. Wata kaya ang people kong ora at wakira. Ang tayo ayo. Yan ang kura kura
1: Authority or PPA Mary FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
2: Yep, isin tisikiris, isin tisikuras, isin tisikiris, isin tisikuras.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yuhan pa nani gilipes ko na ni buhay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng si Marketing BPA. O, abo na buhok ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Si Kunando kon na ang tanay. O, ni Karawa ang tanay na kon na rin ko tangi niya. O, si Kunando ni Karawa ang script. Rilan ang teririo. Kusiyaro. Arin ka na yung ura at putan na kita. O, yung bunyong tagi na tanan na. Tangin ang promotion na rin na kanako. Kina nun pa nalang kita. Kuno kurana na nito kon na mta mo. Ni create ang promotion na kon na da. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. O, yung mandila roy. Na kon te putan na kita.
1: Data kina koira naranampa e ono watin wake tin wake to wana ni me wakia ke suwa tin wakia ake to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Maori FM 89.9.

0: ta tsabishinas a bonin kai are komura an ta yayyo utangiri ya bana katuwa ati ta wugira an nam stowa yen kai are komura an ban ta yayyo utangiri ya bana bonin gira jam wugira an ta ro nam baus el cameo romane an kiyere ko kapongona ati na jaka wa ko hurna non de neri utangiri ya bana sinjina kila kon nam neri am wugira ya bonin rogo bana katuwa wiki er romane
1: En, deita que nakon marketing at bpa.org.ki que te repon nako ira nakon tenampa ono wa tenua kia to wana nimea wa kia isua tenua kia akia to wana wanua ipukin po kam tariki amu kera oriki ipon nam koraka kia amega isina nikon kiripes ari nakon handi kipa ya bepa ni maravare ni kakaki po sumin ai ya makuri kora kora ari napon kona na pem nanganaki te relax o te mengoroi te vini vini roi o te yangoroi o te rau nakien te stress
0: Garun nan pen pepa at wira a iran kakawa pakukuna le ban nori ta yan mawa ke post ibukin maguri na irun de tauteka na iro ya business na project ai ka ti metu an ga katano tat garun nan pete wira na ya yu iran kakawa ki bukim sexy ngaya ibukin ni na ta ni business et metu an ga yon nan pepa ni kongura at wira to to kan ta yan pakan po na ka kongura an ari do ngoro mo ai ka ran kakawa ni mo nan ni bondo ngoro mo na tara at ni bas tebe tebe ke awai ti on na Ringa, pantai apa ni kau orang tahu kira? Bosinga ya, aku nak nangani kau cipta ipai roy. Lalu makuri, lalu tengah ni bisnes, lalu dorong aku kahwa. On this roy, on kuawa roy.
1: Tapi mana ngan apa? Aree, kapu aku ni mau kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna ni nak kuna apa? Ibu aku nara penin katiki roy. Aree, edro ni katua penin tena makaina. On kata orang aku kan wangan aku kapun rangi. Ni meti roy, on puna na ibu kina musu.
0: Pantai apa ni kau orang tahu kira? Koran nalarna. Tsaka tome tsaka niko na afam ma tidi bas ha ada ati qur'an wa nako na hayya wa karra

0: Accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran ka na. May masinalita ng aguda po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roin kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya kina ko na yun. Ang roro pa yun akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige roin.
0: Sa pwede ka school naman water phone agad. Mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone teki. Inawale-wale. Bigyan na daw. Ipay teki. Ipeso. O ikirismas. Watch up. Yan man. Here we go.

Remember when o anare na kiron te tumare Alan Jackson me kunana. Oh ya karo ida na ratai on meuri FM 89.9 wapi me wapi mono wate menesing kai mente no. Ke wapi mono wate menesing min na wan chanon rawaki. Ai min na pang kai no wan chanon raina. Na kapara pore wapi mono wate menesing min de me wan na koim ke nen chanon raina. Ah pandai tante kite tepanan ka meuri na koim Rawa aku tadi meton nora idarikin nam radio ente, temeru ente pakan taya yu. Tera kan wan nam tay mekan ente ime to idarikin uke sena. Pun wakin aku me. Ara wo wan nane nini kakukurai na koim. Ina nante reitan te pakan taya yu. Tekan tani ngapa ko komanga tauroin waki me. Yang wakin kan wan naku am kata iriki. Angko yan ito ko ngura men nam mobis tera naku kan wan te sepangam mekan ne. Tetekeroi mekan ni taku paya pon rokona pengin te kwa ke te te tani ngarus me te ane ne hena kona ana pen kau ta matam ke ngayere na pon nangan ku wuwa ma ke ita ku pa kona rangin ku kurei yai on rana kina pe kanwan na ku sipangam ma ne kuwa ke me ngaya ina non ta me ruan te pakan tai yai.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yuhan tanan gidi pes kukunan ni buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita gina kong nanaw si Marketing BPA. O, ako na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko, natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang On Koroa am tamay na kon na rekotang iriya. O sikunada ni Koroa am script. Rila ng tirinyo. Kusiyaro. Arin ka na yung ura at ipotan lamita. O yabon yung takina ba naro na. Tangin ang promotion na rin akala ko. Kira nun pa naan kita. Kuna kuna na bando kon nam tabo. Nikuri iay. A promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya anything Roy. O yaman nila Roy. Na kon si potan lamita.
1: Deita kina koira naranampa. E ono wa tenua ke tenua ke to wana ni mewa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Maori FM 89.9.

0: Con me ori ai kai rong rong ko kin nong rama ke asan kata brava ki men na ru ni kare ki rong rong tanani ki pes on bare kat na koim i rong ai ari na ta teri pe tios yesan ko ta ku kurei na nai ka misin austeria e mark fox i min kai spona me kai teru e te amadia muslim community avaria ka metua na de yei kakava kin teri ta ke ta merua me po ta kin na ru yoni ki pes e ta ko na rong rong na pes anai ka misin austeria i tarawai kai Padina nun anakai ni peire Australia e teime tua ni makuri me pota ki naro. Ngai erangi ni pupura na kasi baie i buki ni pouto kantere i dei. Te mei roi, ato kona pai ni kaitara i pipitaki i onda pa makoro nako. Inge nani apu ni kota na pea kukurei na te aikamisina. Ge ere kena tai nira, aia kaonua ni paparo kainti ama dia Muslim community i oni kiripes. E takuri ki te aikamisini patikipu ni kora ni te paparo ani. Te tataru i buki ni te rau, o karavan te makuri me te pepeire IS. Avare enari ki patia kauri mea kakava ki nako irani kapen, ibukin. Aramusin nano nako ni karigira kien, tere ita kea tapanin, aote mui ngaroi ni kavana. Esan te aki na te ministan te pota ki ni makuri bukia, aine te rorondikira ki takaka roa kami roi e root cross quancing, pa yenka yena pepeiri te tauteaka, ai enemanga karawa te ropen kei waso stadium, anika te ana pete kura at the Institute of Sport. Ai uare esu nana rungurungan te ministan ki e kata kakatonga, Bukin dini ani kiri pes, paya nak rawa kiai. Teka tepui mea wawan tak akaru at the Micronesian came, ada na pon wawa tengah tepui. Pui. Etaku root, pa karawan kai ni peire, akana wawa hane, the stadium or the Institute of Sport, pon kamen nana yang te tau teha kai bukin karawan tapena na konte potan na meta. Mangkai, ia mga metua kiri pes, paya nak rawa kiai the Micronesian came, o enadi ki terongorongo ya kakukurei ane, pakau mekan, o kapiri makan di kipe peire, ibukini piri yakinani karikira kia kane. The working guy to coach as an opera to get in Carava and a Catani game a day a commentary ki evanu and a contipi menemevo yon de Takakaro at the Pusporo. A got a commentary the best Highlands Football Federation, Kete Kiev, but yes, a senapora and a capenia and a didiki a canti and what a didiki on me up in Australia, Ike Yakadina Kiai Pakain Tekirapu at the Pewick City Soccer Club, Avaria Nora Kinapeye, Anatarin and the Pusporo. Ibukin Takangan and the COVID, or Yakira the Olympic. Are puninga yene pete menna kain anasim te kira puayo. Ete akin na te coachin te kira puayo e Jeff Watkins pa erangi ni kakatonga ni kukurei. Nora na tare na sinapura are kakua wanepe pa ngai yene pete menna ena konan utara kieran aya kira punta yene kapu. E na waki me te ai sinapura ibukini karikira kien ni etare na. Me aya takakaru tena sinikiripesi ibukini waro kuaya na konte maneka are yoana. Onditan nungoram rongrongon na pente pete Esa te kovana, nana Reserve Bank PC o te metanui te pātei at the Unity Fiji, esa venaka na rumpe ntua pa irienga warerekia mai si ya kain te cabinet, maintaining ang tapun na kon si tanga unime women. Ana kuawa na rumpe ane poni pukini ka warerekia nana ka pene mani te tau teaka, o ka pusrawan pusin te mani. Ntain te meroro at the Fiji State of the Economy Dialogue kare karawaki suvan te katenipong, Oe taku na rumpe pa eriei te tau teaka ni kaputua ana makuri yao ni ka warerekia ni te kapene mani na kone kapupura ni te kapene mani. I tangiria pa ena ka warerekia ki maisia ka in te cabinet na kone te ngauni me women menteni ngauni meni imenin kai. E tuana pe pa ariei ni ka warerekia ki poia tantei na kone poia are ni wawa te ngawopi me wawa. Ana itera na manangai ana kosinaniku opuni yao ni PC. Ana katuka na makuri te komisin are ena menga dinanua te tua menga tapu o te komisin nape. Ena rino noa aron te wakin dine dine. E pontangiri ana pena rumpe pa ena kawaririki ya kini kapene ena kapene mani te tau teaka ake aaki rangine kaina noa kinte mais ete pui mene mewa teka te bubua. E takupa ena pondia ini koroa ya kani te tau teaka nti eropa ena mea roi piripirin ana mani. Avari nanu na pa te tau teaka ena kona nsasana ana kapene mani ane kawaririki ana taarau. Isan teaki nana Prime Minister Toromun e Matthew Wale Pa ia wakin kai ana tau tea ka ni karoi, ana poro roi, ai ka kiras. Ni karawana rita ki mea pensina ni ku yon waki, ibuki ni ka kurakuraan ka menunan tepe, meni makuri ni ka kiru. E na pundangana pe teo sinte i maakana ni kuna antina nui, ea ka ni poro roi a kanne, on rita ki mea pensina ni kuna kontai ei ka anaruku. Ni mea roro na mea pota ki ni kareke rongorongon nukina, meni kavaran na austerio anu siiran te katenipong, Oe taku wale, pa ni ka pene tai ni poro roi, ibuki ni ka menunan tepe, meni waki ni ka meongo, Ake airekereke iei, roroan toromu ni meisena niku. Anang karawa ki ngai intiero, eisaki on nuota, saki narun ari iesan karawa ki ntai ikanaku. etapuri ke pate waki are karoi yang kai nikaravan te poro roi me Australia nu siran ipukin kamatuan te tararua inanua yon toromon akamenwa na menika nga nga meisenani ku arangini kiras onna karapeki kanwani poro roi yakanni etapuri ke pa yakanni poro roi yakanni ake anakaravaki nakonta e kanaro ko anapen injina nan jagavayani epon te yakinna ne pana poro roi te tautea ka meimaina yon ane popo kisaina me toromon Yani kami tuan anawaki ni kami menu nakon na pena. Yei po ako nakiyaki ko na ni kau ka na ko te rongorongon te poro roi yani. Awan ni po kina ente ta yei, awan na tau teka. Yaki ko na ni katangay na ini kapene ka noan te poro roi ane mesayna. Because the Prime Minister wale pa ente ta yei, awan na tau teka. Ena ko roi pitakin teru. Pa enangan teo sintei te ko na dinanui poro roi ake anakarawaki men nape apo take me sinaniko. Andita nungram rongrongon na penna nape. Isa na tangani po ka Amerika ni katoka pusin tewana te kaipuke ni pa nte merawa at a call for foreman ari ipukin na pa euruana ka ni peri Amerika ipukin tutukuan kuatan akapona kwan na pa Iran. Nana di po sa reta ko te US Central Command ay tako pa yaka na kuwa na misaira na wani kipe ni puwaka. Ntake tena nin anaisin te kaipuke ni pa ate sete pero nge epus yan na napuraya ki palaw nge te imeto wa kaimuan te kaipuke anin na kira na nuntage ni kauring meira anatanga ni puwaka Amerika. E tako te tautea ka ni India pa tenime ni kaimuan te kaipuke anin ay kakain na pena atuay mende kira pataya. O wangaw ni metemena na pe anakaimua ay kakain na pe India ake asa ni karawaki te makuri ni kameaw na koiya. Imi ni kasiyan sa tepelo ni Meravan Homan. Eta ko patakit na naki ni kaibuki ni kako o bay ake arangin ni kakawaki ipuki ni Meavroy ni tepotan na ameta ari ay niwaya ko ni katokat. Anatangan ni Puaka Amerika akay nang kay teroko o tiyosin ako men na namitabeyawa ni kapeni Hiran imi na namak Hiran ni kaina te Meravay the Strait of Hormuz ari ekapongan na ki iroya apentiyon nabe ipuki ni yo kinipayen tepa wapuy tepesent ari ekaina no yetiyon nabe. Eriki anne mente waki ni pupua kai merena ia Amerika oiterera ni kai tarai Iran. Eta kurike Amerika pa eesa ni katoki pusin ni mea waka ipuke pa ni pisi kawaiya te pupua te ni pui meawa. Mente tai aremuan ia ikai naki kabaran o osanako ni kai puke menna na mente paia waki Iran mente pui metenuan neperi. Enge nanyo oi imin dikin teka nganga na konte kai puke ni pa ese te peru. Aw amaisa na kaimoa ay kakain ni India o iwaya po te tautea ka ni India nte vya na meroro me te kaumen ni metanui na nopis Amerika. Yon daily. Ako punti imetuan nungora na koni panani kiripes. Akan ni moto kin rongorongo ipukin nungora aki asari kin katawrawaki. Men na naru ni kariki rongorongo panani kiripes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Now it can't give us another. We are not a little bit. Okay, can you get them far in a way? Don't give up. Then, if we were to be going to Kamipa, Yayana Katamane, Ayano Sinakoimi, I need a kid in a campon pen in Tatania Yay. The Katamane, yo, a cane is in a photo hand me Tarina, the Akakin Karigira Kenako, Ari Kampona. Nikoroi men tapun peni, oh, nikariki sense na yai.
3: Takatangumane yo, epurikaki on naranaki pate women entrepreneur loan. E takatangumane, ibukin karikirakian ay ako na pay aine, are enatauroi ni waki. Men towan ang sura in teririki ayo, awe, awe. Can make you strong. Breathe a little, rest a little. Yoi na pa yapon si babaki ta katangomane yo oi kukure TV ke ni katanota patenga un mo ameni men aine ka na kona ne puoka ki yon na pimakoron ki ribes ni kapta ipukin si yo si PTC ka ha anga un mo ndata ya yo foka ki mi ari mi na ena kona ande ke muin to wana te riki ni reke reke metamero ai ya kapaka paka akete anga un meni men ke anga un
2: ai kai do ro ta fe waika kamnari ai na tai bugini din na kwan ana katangomane TV ke ekonokoro on pouri to wana Temaisi anako na ninako, punto wana tenga, awa yo, ade kuna punta nganaki. Wawa, aina ika, akatawagi pa, anako na ninako at takatangumane yo, anariya ini paka, ayaririki imerinan tipi mewanu, anako ni mebimeru wawa teririki. Tenua, meanin terou na yo, punu wawa teririki. Awa, tepekawa punsi ini mewa takatibubua ni katua teririki. Awa ni mewa, tekapakapaka, ikatua, na makaina, ntemaisi, ay, nimebui tetara.
3: Bahay, aika nakaina nwaki. Nkana akia, atem ke, amkain tabui, o, ekukure tipi kente, kinapa, kaupain, meka, arapatam narun, terepe-repe, tepos, Oh, eh kaya nako. Akin nako ko waki pa mew. Tibigay yung ginay pa yung kanne. O man ako na antay pa ang kapomi. Kami ay nagkaya ni certificate sa sandik na na training tibigay. Kaya na mi pupusi pa ekina tibigay o hinarang ni paisi po kami may ay. Amrata ni pupusi ni kainis na amkarikira ki o kakwa waki mpokupo ni man antyap makuro ari ko pupusi yay amkatangomane. The ID card ay soy penatay na. Kipipan ng pong inipong o ay the loan application fee ay wapoy tatara may sila.
4: Dahil tayo na kung nampan tarepuan na ikaisuwa ni mewa akia wawa towa na wawa taporo ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towa na taporo onuwa ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towa na tenuwa awa ni mewa. O onuwa tenuwa akia taporo wawa taporo towa na onuwa na vande makuri. Ibukimi kain jaonon raina na Christmas. Dahil tayo na kung DBK Christmas nite nampa isuwa ni mewa tenuwa. Wanua towana tenua awan mewa. Sugure na pene busmai ko narobi si paidiki oironton Christmas. Ongkani kai nonna pe atau roi na tera agents na miya ba makurona ko ipokin po kami. Tagsi ngaya na kamkona na pene email na konte email address at devbank@dbk.com.ki.
3: Kamraba o panan the board management or staff in DBK in katikiroi ko ngoy tenye ro ko yamuam loan ongkoy na pe are. Ina kiri kemo buah ham demantai.

0: Ana, karirang mo ang kanil tari po nero kayo. May uri din niya wakya.
1: May uri din niya wakya.
0: Ay, ako na may uri niya ko tari po niya.
1: May buwata.

0: Agora que te eres que cagan del traje. Mauri, ¿comen ahí caen? Ay, eran caro te han dado telepon na yo que hay ese hito que na peto y te ta kanga ay. Mengen nanya sina, mengen ora rikara telepon na kay muina. Mauri tene me wa kya. Mauri tene me wa kya.
1: Asiga.
2: Mauri.
0: Ai ya kona Mauri nke ko tar pon me ya. Ko tar pon me ya. Ahí es guarda para mí, ¿can?
2: Mauri.
0: Mauri, tené mi agua aquí.
2: Mauri.
0: Ahí es. Ahí es guarda para mí, ¿can? ¿Qué
2: es
0: guarda para mí, ¿can? ¿Qué es guarda para mí, ¿can? ¿Qué es guarda para mí, ¿can? Akangai disiraki. Akauringa kia ome tani kapeni o pisinesa ki aroko ya kareke mane nte mai serio ni me watanga te tara ina non to wana teririki pa kantani nga ki pa na register na pisin the tax nte tai ya wa kwa es ke kairwa
2: ipodnis
0: ai ya nangnis roi kana kwam katik roi
2: ai ya ho ngai na na wa ko ko na ru mong ju ni sa kan ho pa na na kai na mo bi sa o cha na bo bo na ko ri ki jab ma ko wa ri ya kai ya kan na u ri ya kai ta ka na no na ko nakon mo taya kana pa ni nauri ta pa kanta ye ay at mga buho na kuri pero kung kani hindi tiyab mako lo na raki kaya kung kani na raki ni kasani kana pa ni nauri kung mga raki kipi iti ngay niya ni yurukuri de kawa ya dai oi pun kan de kawa ya dai kan nak ni nau o te te nak apo bo bo nak nak o nak tera wan nak pun dik nak nau ri ya kan de kapun de nere ini ri na na mane na ma kunita na siya na suwiya ano na uri na ganda pa kanta yay ko ay pun kanta di kira yay ay kay yori kisu ay kay ay na ganda na ganda na uri to si nga yan din na wagi ay natikiro ay ako natikiro ay di kime tom mokuri yawa ang sabo di kano ko pala at na yaro sabo
0: ngay ako nang dara pang kwen day tan naran may wakya ay nanon de tameron ta pagkanta yayo ta kanta ni nga pa ang ora kana ko katikiro ay yakya ay ya day tari ka panam na katikiro ay nako ya mente ni may wakya pa na kwen mente tapa na kwa resi ra may yay ora tay mong kay wapi mo na wade minis simuin tawa ni may wasa na ko katikita tay na konte text ayare kakawong roy may kan ni ko ya ko kwa kani kana ko am katikiro ay yakya po na ayo di kana rongorong wa respons an narani me wakia imain mga abu semayan na kay muina
3: ya
1: Gorikati yam mina wakin tida yayo. Nana absent the tax. Yakawring yaga yo absent the tax. Nako yo hamid ani kapeni ya or business. Akero ko yaga rekema nang demais ari dia in tax ya andeswa. Demais ayo ari ebonjon nime watenga inanon tewa na tiriki. Akanda nga ki kura kaya ipana uridista nana absent the tax. Ndeta iya wakwa. Inaponi yai detuwa nako yakura ki. Akia kuni agrimo iru nana absent the tax. Ay buki yakura ki akira ka yaga rekema na yon tewa watenga. Kama akawringa kita beka ipakamriya in uridista nte vet. Poni ini betul yang tua, karena kuakira nanan layu. Ibu kan sisi lagi negara tata. Waktu angka ini tak merobi si bayi riki. Airon tu ni Christmas. Kita poni on drama. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Nda kuakira riki. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Isua wawa kia. Wanua tu wana nene wanua. Na kuakira riki. Isua wawa kia. Wanua tu wana nene wanua. Kita tak nak kuakira dan demeri. Text at mfeb.gov.ki. Kapag text, nagkapungan natin sa internet, kaya banking, kaya IB. Nakoy na yung kami, kaya kung kapungan natin internet banking, kaya IB, ibukin na may kapag text. Kamkaw rin natin kayo, pagkamnariyan ni kami atataroy, nakorokon na may kapag text sa amin, naroon na kayo. Tungan lang, aranda sa kapag text. Wawa, the TIN number. Takatinuwa, tirate tax ane. Kete stop, payee, kete income tax. Awa amay sirik. Ay bukin diriliki kete na makay na ra. Inarangin mo ako at tawan mo yung o kanilakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana para para ro, yung orokon ng kapaka mani. Inanon ti internet banking kete IB. Inapunan ko na anak mo ako at kanilakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana yakin roi na tata kini para para roi yung orugan ng kapakabali. Inanon din din banking KTIB, the cash. Inakapakaki nung the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development, the electronic transfer. Aran the account, the Grievous Government, the Swoop account. Number the account, the one at tenua, the newa awa, the one or no what the one. Nakawakiriki, number the account, the one at tenua, the newa awa, the one or no what the one. Mungkin kau cina kau nak apa main the custom, ni kau tak main the custom fee, aku nak ni kau pakai nak kau naik kai. The cash, ni kau pakai itu the cashier and the custom. The electronic transfer, aran the account, the Kiribati government, customs, swip, number the account, the one a wawa, ni mewa wanua, the one a wawa akhir. Aran mailong the commissioner the tax.

0: Mẹ Uri tên mẹ hoa kìa. Mẹ Uri. Yei te ta kanga nda utare po na iyo yang kaya to kinata. Asana mẹ nga kamawa tirain awan mẹ nga nora rika keimo ina. Mẹ Uri tên mẹ hoa kìa.
1: Mau di sini.
0: Ko mane bei kene ka kate kiroi yon tene me wa kia te kiroi me kan ne asena mangan ora dikin kan ne tare po na ke mai na Mauri tene me wa kia Mauri Mauri, tell me what? Aiyah, kau nama Mauri Tarawaiyeta. Awak itu tercicir aku nak kau minta Tarawaiyeta kangai. Kau naga es kekai dua. Ibu kia korak ya ke arah kaya kari kemana yo ante bupu atenga ati tara. Kamu dia in registan de vet es kekai dua. Tarawaiyeta.

0: Kona me ori ai kai rongrongo I bukin nongora ma ke asan kata bravaki men na nerun kare ke rongrongo panani ke pes on bare kat na koim I rongai eri na ta teri pe tios Yesan ko ta kukurei na nai ka misin Australia e Mark Fox I min kai spona me kain teru e te Ahmadiyya Muslim community ava ka me tua na de yei kakava kin teri ta ke ta merua me po ta kin na ro yoni ke pes e ta pona rongrongo na opis anai ka misin Australia I tarawai kai Pārina nun anakai ni pēire o Asteria e teimetua ni makuri me pōtaki nāro, ngai erangi ni pūpura na pēsipai ei buki ni pūtoka antereidei. Te mei roi, ātuko na pai ni kaitara I pipitaki, yon na pamakoro nako. Ingen nani apu ni kōtana pēa kukureina te aikamisina, ngai erike anatai nira, aia kōnua ni paparo kāndia Madia Muslim Community o ni kiripes. E takuri ki te aikamisini patikipu ni kōra ni te paparo ane, te tataru I buki ni terau, o karavan te makuri me te pēire AIS. Avare enarike pate kaurini a kakabaki na koira ni kapen, ibukin. Aramusin nano na koni karigira kien, tere itake atapanin, ote mo yunga roi ni kavana. Esan te akina te ministan te pootaki ni makuri bukia, aine te rurundikira ke takakaru o kami roi e root cross quancing, pa yinka yana pepeiri te tauteaka, ai enamanga korawa te rupin ke iwaso stadium, o ni katiana pete kura at the Institute of Sport. A yuari yos na narungurungo te ministan ki e kawataka katonga na ipukin dine ni kiripes pa ina karawa ki ei. Te kate pui mea wawan takakaru e te Micronesian came are na poon wawa te ngate ni pui. E taku Ruth, pa karawa ni kaini peaire akana wawa kane, te stadium o te Institute of Sport, po ni kamenda na yongo te tautea ka ipukin karawan tapena na konte potan noa meta. Mean kai e mga metua kiripes pa ina karawa ki ei te Micronesian came, o enariki te rungurungo e kakukurei ane, Pakau mekan, aku pilih makan di kipi pele. Ibu kini pilih yakin ane kari kira kaya kanne. Bebakin kaito coach, esen apa rata kaya kini karawa anak ateni gay me atei ake menteri di kaya panu anak kon tepui meni me boy on tetak akaru tepu sporo. Eko atak menteri kiri pes Highlands Football Federation kete kif, pa esen esen apa rata kaya pene anak diri ki akan tenu menteri di kaya ane me apun Australia. Ike akarina kaya ipakain te kirapu at the Pewick City Soccer Club. Awari yang orang kena bayai, anak tarian nanti busporo. Ibu kinte kangen nanti covid, aw iya kira ti olimpik. Hari pun ngaji nape temen nak kain, anak sih mesti kira puaiyo. Ete yakin nanti coach mesti kira puaiyo, Jeff Watkins, pa erang ini kakatong awak ni kukurai. Nora anak tarian nasi napor hari kaku awak nape, pa ngaji nape temen nai nak konan buat tarak keran, aya kira pun tayan kapo. Enawak ime ete yakin nasi napor ibu kinte kari kira kian ni tarian. Me ayo takakaru tena sini kiripesi bukin waro kuaya na konte maneka are yoana. Onditan nungoram rongrongon na pentepetepeke. Yese te kovana nana Reserve Bank PC o temetanu in te patei at the Unity Fiji asave na ka na rumpe ntua pa irien ka warerekea mai siya ka inte cabinet maintaining ang tapun na konsi tanga unime women. Ana kuawa na rumpe ane poni bukin ka warerekea na nakapene mani te tauteaka o kapusrawan pusinte mani. Ntain te meroro at the Fiji State of the Economy Dialogue are karawaki suvan te katinipong o e taku na rumpe pa iriei te tauteaka ni kaputoa ana makuri yo ni ka warerekean te kapenemani nako ni kapupuraan te kapenemani. I tangiria pa e naka warerekea ki maisia kain te cabinet nako ni te ngauni mea women menteni ngauni meni menin kai. E tuana pe pa ariei ni ka warerekea ki poia tantei nako ni poia are ni wawa te ngawopi mea wawa. Ana itera na manangaya nako sinaniku opuni yo ni PC. Anakatuka na makuri te komisin, are ena menga dinanua te tuwa mengwa tapu, o te komisin nape, ena dinanua arun te wakin dine dine. Epon tangiri anape na rumpe pa, ena kawaririki yaki nikapene ya nakapene mani te tau teaka, ake aakirangine kainanua kinte mais, ete pui mene mewa teka te bubua. Etaku pa ena pundiei ni koroi yakani te tau teaka, ntiero pa ena mea roi piripirin anamane. Avarinanuna pa te tau teaka, ena kona nsasana anakapene mani, o ni kawaririki anataharau. Isan te akin na Prime Minister Toromon e Matthew Wale, pa iawa kinka yana tautea ka ni koroi, ana poro roi, ai ka kiraas, ni karawa na rita ki mea pensina ni ku yon waki, ibuki ni ka kurakuraan ka menuruan tepe, meni makuri ni ka kiru. E na pundangana pe teo sintei maakana ni kuna andina nui, eka ni poro roi ya kanne, o andita ki mea pensina ni kuna kontaye ika anaruku. Ni meru urona mea pota ki ni karekirungurungun nukina, meni kavaran na Australia an usiran teka dinipong, Oe taku wale, paa ni kapene ta yani pororoi pukin kamenua ntepe menua ki ni kamengo, ake airekereke yei roroan toromu ni meisena niku. Anang karawaki nkai ntero e isaki onnota, saki narun ari iesa ni karawaki ntai ikanaku. Eta kuri ke pate waki are ka roi yang kai ni karavan te poro roi me Australia anu siran i bukin ka me to ante tararua ina noa yo anto romon a ka me noa na me ni ka nga nga me sina ni ku arangi ni kira so na ki kara pe ki ka noa ni poro roi ya kan eta kuri ke pa e ka ni poro roi ya kan aki ana karava ki na kon ta e ka na ro ko ana pe ni ndina ni te ka va ya ni e pon te ki na ne me pa na poro roi te ta te ka me mai na yon ane popo ki sai na me to romon Yani ka metuan anavaki ni ka menu menu na konna pena. Yei pua kona ki aki kona ani kauka ana ko te rongo rongo te poro roa yani. Awa ane pukina ente ta yei, awa na tau teha. Yaki kona ani katanga ina ini ka pene kanu ante poro roa ane me saina. E kosta Prime Minister wale pa ante ta yei, awa na tau teha, ena ko roa ipitaki ntero. Pa ena angan teo sintei, te kona antina nui poro roa ake anakarawaki, men nape opo taki meisinaniku. Pandita nomoram rong rong na pen non nabe. Isa na tanga ni puaka Amerika ni ka toka pusin te wana te kaipuke ni pa nte merawa e te call for foreman ari epukin na pa euro ana kaini peiri Amerika ipukin to tokoan watan akapona kwan na pa Iran. Nana di po sa reta ko te US Central Command ay tako pa yakana kwa na misaira na wani ki peani puaka nta ke tena nena anaisin te kaipuke ni pa e te sete per nge epus yaan na puraya ki palau nge te imetua kaimuan te kaipuke anen na kira na nunta yane kauting meiro ya anatanga ni puaka Amerika. E tako te tau teaka ni India pa teni me ni kaimuan te kaipuke ane ay ka kaina pena atuai mende kira pataya. A wangau ni metemena na pe anakaimua ay ka kaina pe India ake asa ni karawaki te makuri ni kameau na koia. Imi ni kasiyan sete pelo ni meravan homen. E tako patakit na naki ni kaibuke ni kako apai ake arangi ni kakavaki ipuke ni mea roin te pota no ameta ariai ni waya kwa ni katokaki. Anatanga ni puaka Amerika akai nang kai te roko atio sinako. Menda na metaveya wa ni kapeni hiran imi na nawak hiran ni kaina te merava te Strait of Hormuz. Ari e kaponga naki iroya apentio anabe ipuke ni yoki ni payen te pa uapui te pesent. Ari e kaina no yetio anabe. Eriki anne mente waki ni pupua kai merena ia Amerika oiterera, ni kaitara Iran. Eta kurika Amerika pa ESA ni katoki pusin, ni mea waka ipuke, pa ni pisi kawaiya te pupua te ni pui meawa. Mente tai aremon ia ikaina ki kabaran o usenako ni kaipuke, menna na mente peia wai ki Iran, mente pui mete nuan ne peri. Enge nanyo o imiin dikin te kanganga na konte kaipuke ni pa STPR, Awa amaisa na kaimoa ay kakain India o iwaya ko te tautea kan India nte vya na meroro me te kawumen ni metanui na nopis Amerika. Yon te ili. Ako punti ime tuan nungora na koni panahani kiri pes. Akan ni moto kin rongorongo ipukin nungora am aki asari kin kataurawati. Men na naru ni kariki rongorongo panahani kiri pes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Mau rekan kiri pas ni kapan? Oh iya, mau tak kiri lagi? Ke, kiri lagi ada nama cara nak kue ni, wain? En, ibu kau ini TV ke? Ibu kau orang kami pak? Iya iya nak tahu mana? Ayah no si nak kue ni, ayah ni irali kita dari kampung penen tetapi iya iya. Tak tahu mana yo? Eh kena si mepu tu kan nama cara na, na akakin kiri kita kena aku, ada kampung na. Ni korai mentapun peni, ah, ni kari ke sense na yai.
3: Takatang umane yo, epurikagi on naranaki pate women entrepreneur loan. E takatang umane, ibukin karikirakian ayo konapai aini. Are enatauroi ni wagi, mento wana sura interirikia yo, awe, awe. Can make you strong, breathe a little, rest a little. Kyo ina pa ya pon si baba ki ta kata ngoma ne yo oi ku kure ti bi ke ni kata no ta pati nga un mo na ni men ai ne ka na ko na ne pu ka ki yo an na pu makoron ki di bes ni ka puta i pu kin si yo si o PTC ka ha an nga un mo de ta ya yo po ka ki mi ari mi na e na ko na an de ke mu in to wana de ri ki ni re ke me ta me ron ai ya ka pa ka a ke te nga un me ni men ke an nga un
2: ai ka i do ro ko ta fe wai ka kam na ri ai na ta i pu kin din na ko an ana kata ngoma ne di bi ke e ka na ko ro on pu ri ri to wana Temai saya nak kau nak aku, pun tu kau nak tengah. Awak yo, ada kau nak pun nak anak kau. Wowa, ayah ika, aku tahu kau pak, anak kau nak nak aku tak tahu mana yo. Anak dia ini pak, ayah ni lagi merenang tipi mewah, kau nak kau ni babi merawat teriik. Tenua, mana interong na yo, pun wowa teriik. Awa, tepak aku pun sini mewah tak tahu buat ni katua teriik. Awak ni mewah, tepak apa apa, ikatua. Nama kaina, nita maise, ay, nimebui te tara.
3: Pai, ay ka na kaina nwaki. Nkana akia, apem ke am kainta bui o ekukure tipi kente akina pa kaupai meka arapata narun te reperepe te pos o e kai anako aki anako ko wa ki pa meu tibige ye ginai pa ye kanne awan ko nan te pa am kapomi gami ye ne ke ye ni certificate ya sande ke nana training dbg kai ye na mi popusi pa ekina dbg o hena rang ni pa si po hami me ye amre ta ni popusi ni kainis mem kari kira ke o ko wa ki mpo ko poni na nan te ma ko are ko popusi yam katango mane the id card as pa pen taina ki pe pan nam pong ni pong o wa de loan application fee e wa bi de tara mai sina
4: deita ki na kon nam pantare pon nai kai su ni me wa kia wo wa to wana wo wa ta poro ni me wa i su ni me wa kia wo wa to wana ta poro no wa ni me wa i su ni me wa kia wo wa to wana te no wa wa ni me wa o ono wa tenu wa kia taporo wo wa taporo to wa no ono wa na vande makuri ibu gemi ka en cha onon raina na christmas deita ki na kon dbk christmas nte nampa e isu wa ni mewa tenu wa wanu wa to wana tenu wa awa ni mewa so gure na kan bus mai kon na ropi si pa iriki oiron ton christmas on kani ka en onna pe ata uroi na de regents na mi ebo makuru na ko ipokin po kami sagisi ngaya ne kam kona na pe ni meo na kon de email address at devbank@dbk.com.ki
3: kamraba o panand board management or staff in dbk in katikiroiko ngoi tainer ko yamwam loan ongko ena pe are ena kireke mapu ham demantai

Mary Mendes and Merwa Company Limited. Am Kampana, Owo Kampana, Arieta Roin, Taina Kuntuka, Nana Services, Ikati Metua, Niaina, Nitaina, Narunaikai, to one upon Kapona Quantia Tame or Tetano, Tipu, Emeteroi, Wowa, Karawakim, or Kapona Quante Waybreaker, Kete Tetrapod, Ibukin to Tokwana, Rupai Teno, Nakoni Metanuin, Amekaki, Amin Warmenta, Tenua, Karawakin Hydraulic Horses, Nakakin Size, Nako, Awayan Smense, Kapona. Wakin tipu M1 tipu roi. Irarikin na yu o ikukuri ni katanotati ya Sinimerawa Company Limited pa yeya na services sa ikapu reire aki ya pupunga roi mentau roi nito pa ikainanuya ami customers narun na ikai. Temisini bukini karawanti of Chichin Gas me ana purity ena kwan gruapi me nimewa the percent di of Chichin Gas me jina yu ikunani kapunga naki bukini tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpuntau roi na veni bubuki na koya kia kainanoti of Chichin Gas, kanaya kainanuana irom. Ibu kurei na peni ko sapa, ya pupunga roin kai kapunga nakin de aggregate washer. Ibu kin kai sakan no wasi ya kakin tetano, men te poka poka o tiatana, men tetano. Sexy ngaya me te washer ayo, ikuna na peni kanakua torun tiatana, o tetano, zierbe na kuna ni improve, kin karoi ruariki metua tuan desmens, ibu kin te kateitei. Ibu kin na mirungurung o ya pupunga roin kai rokon, kirangaringa ki nataki narana a dead mixture, kirangaringa nga aikai ake aki konan kapunga nakin de nganaki metismen si bukin ka korakoran metuan te buriki arangin roire arun kapunga naki ye bukin boete sakateite na kon nare no tana kita yan na tame metano men apel no sinane ku kawara ana main office de sini merawa ita pon ta koronga ke entare pon na kon isuwa ni mewa to wana wo wana wa tenua awa to wana ke meri na kon info at tacl.com.ki ipukin paninin tomoro. Awin mga tipa na antipan kami awin na koy min kami tiyan sa nikiripe sa rekam hain mga tagataka na pirarikin ami telepon, idarikin na mi radio, idarikin na mi laptop, na kunti ko ang ura, ayya taya, o kamatayin na rana eba ay karik. Ayuto ko ang ura, rete ime to ni pipero nga kikanoana, men na narun karikirungunong panani kiripes, ike na reisi ko, yon rungunong ni pahaya kaya te ime to ang didiki. Yon ni kawayan diki, awareta pendiki, yon na pame kiripes sinanantitay to wana meto wana, ay mora radiki yon tarabay kay. Awal ini mga ngayon na pwede na tatiri pwede o sarin na mga roon ko na pe. Makanuan na mga ngura ay paay ay karikin tatay di kayo. Mayari po ni panahaw di kinikakami uri kong kuya rin ko mga taw roon na penroon ay nakon arok ang ngura yu. Ni kanuan na arok ang ngura ang tatay di kayo. O sunang ngura amin na nawaki to live and learn ari iako roon ya ni kainis me anawaki ni karikirong rungo. Imain waki nan te karikita kiri iwakin na te saktarawa water supply project. May minus wakin ako na yu. Ay kukurin te pekara kiaran. A responsa rin ngaya. Ari yaman ni nakanakuan. Aro kang ura yu. Inanin te wiki yu. Tedaya yu nangan na mo te tayo bukin. Kanakuan kanuan wana. Ay ka arangin ni kakawakin na tayo bukin ito po tanong nita.

0: tewana kabongo na gini paika ameo mentees aika awarele ka yakapena is kinarana ki ni metangba energy ever since protect awaika itabwa katoto te taura telet ayo te taura era gini mwarele ka nakapena is na kona aka kin taura aika sedani yai naron taura te pauta o te taura te bonomoa te kago wangpa era ka yo ni mebu itakati bubu warele ken dik anakapena is telet nkabo tawa gini na taura aka te bewa tia kona yarana ki patein me the base e kon ayo tia kon era in wariri gidi ana ka pene isi nga bota wogi na e kon na kes tatene yai nga ka bona yi e ka go wagba tene bu ina kon ni mebu ita ka te bu wa wariri ke ndiki ana ka pene isi te ni veda base e kon nga bota wogi na e kon ake te bu ka bu wogi ni ka po nga nan ai sibo ga ka energy evidence kona ta yai kai men suon transtika ake ani mion na sport pa enaria ini mai sana sta mai sin de sta bon morere ke ndiki na ka pene is te sport an te ka wowa anu ai ka ana kona ne poka skos kona ntis ke nara na gini metan pate energy conservation practice eran ka unga ke boton norma ta pa anaria ine pe ka tani yai ya ntai na ko on ta wa pa anu ni me uya karawan anu waro ibukin skos kona ntis yani me ngai ya on ta bon maguri aika ka toto ta pe wo te ime to asiri ngi roi pai na mouse ke a mobs ai ka a meomen te sin kana kopon na ki ka pon nai ken kai na nai kare ke a mi a khon ana bo ta gora gora na bu buran nam ru kara wa roi am ru ai e a khon pa ina pon roi na ko sin ko te on din ka bu pon sin na ko ka me te roi am computer am fan e a khon ke pe ka ri ga ke a meomen te sin kana aro na pa e a to ki ka pon na nai rom na mouse op poni mai ni kita na kin nam ta bon maguri mene karawa nei ka wo wai kai na ron towana ka bon na gin pai ka awarele ke aya ka mita ke te energy efficiency product oi ta ka wo wa me wo kinan na roro yon skoskonan des ye te energy conservation practice oi na po ka ron skoskonan amis oi po nan ka pene mane yon bon des yan me ngam on nam ta bon maguri ibugin do gona panin kokonan de ita kinan konte email address yo ebd @missy.gov.ki ke tarpon na konte namba ai suwa awake wo wano wa to wana ruwa wo wo ke ono wa tenu wake tenu wake to wana wo wake na wanta ba
1: Akorara pa wara ta sinang wa ke na kon na yoke Detairi ke yuwa yere ke anatayam kongra pa e kari ke meroro me temenna anapisa te liban loyen. Na tauroin na ganna anatay pa e nakaparapara, te aropo kore na panikina ima in eswa ke na kanon nam kongra yu.
2: Koraraba, arau menipuka terikiai o ima kurin te liban loyen.
1: Koraraba menipuka, pakukunan ka parapara pa kanga yei noran na mi kakam makuri, e akam wakin nang kai yon tarabate ina inanu. Kukunan ka parapara pa tira mi wakya ane.
2: Aya kwa uwa. Ana wakin kai te liven leen, as wakin an kai taka kai rongorongo yan ta yan naus, narin aria karoa yana pa child fund. Simakuri me kain te the Red Cross renun nana contract me te Plan International. Pa yo na pa kamon nana wak, ni makuri, the South Arau Water Supply Project, yan ka venia kin ta yan pai bundan na ikapou. Te eri an kai yas waki yai ke eskaro si sika kai rongorongo yai, men te FSBK, ni kai tare me domanipong ipikani piu, na konta goswek.
1: Ako na ni kaparapara pa tira kanuan na mi kakay rongrong wan.
2: An kanuan na rakakay o yay wawa kakinta yan kakay ay kaskaroy. Patawa na si kakay yon te pay ay katutok. Kaya nung kanan to karun ka vinyakinta yan pay. Patawa na sipun kakay na kunta yan mo yan. Kaya skaroy at te kakatanwa to at yawenis na kunta yan mo yan ang tayan sisre ka ikakakakor. Nirikirikan na mete pay puntan.
1: Ay nanon na mi wakini makuri me. Menga non wake kam makuri oya. Ye ka hanga kam kai spo menga ya.
2: Ah korara pa. Ai kai pai ai kam ang kakawa ki. Pa inanun korawa kin tem makuri. O anang ni mais ka nga ngai kai kai spo. Ye yara rurun dikira ki inanun korawa kin tem makuri. To wana. O ameta apon na kariya ya te kakaya ke te sevee ya na roko na yatapo. Yani bukina ai kapondi ai poniro wiya. Teka wawa, ako na nariyaki mandanwaki ni karawan tapeya, yaani mayangaya. Ama isiriki sisiraki rarikin na ikay ni kainis, me arun teka kaya es karoy. Me ikay pa ay ikasukunay, inanon tayin teka kaya, ay kasatay ya pasanariyan, nipoutoka na konti teka rikiraki ayo.
1: Aminuran tayin.

0: Tangang nga kani na nanitira. Yaya nga kaya wa kaya kam na tawroy ni mga karoy ni kainis me. Tukwa ni kanga nga kani.
1: Ay, ako awa. Sinabubusin na kaya tapota no me taki o me taki ari ka yan arakakay rongorong kentapo ay kay. Ami po to kan pusmay may ni mamanna ni bukin na takin rongorongo men na mitira. Ibukin kabinekin tayyan po ay po ay kay arang kakawak. Magyari sinabubusin ami po to kan ako imin kabine. Papaisin na yang makuri arame ta kana benin roko yan mi ngami ibukin karawa kin ta kakai apun ngai yan pa paisian ta makuri na kon na remin ani de kede ke me ka ben yakin ta yan pai pun dan nai kapo
0: akai kana ya pun roro kon tokina yeri ke tega ko kan te kini ni kai nes me rona kin ara me roro as wa kin anan ta yai
1: ha kor ara pa asabun ka kai tau na kon te bo to ka ibukin ta makuri Sakakaita uyari ke kainte the Red Cross na ya yu sari asan ranare. Asan nanganira ke asan reita aru na ramakuri mea ngai ye bukinte ta kakai nirikere ke metakarikira ke ayo. Ramakuri ya yu ya yara takete sana nanga takete na re mina. Ayere sabu usi ya mipo utoka nako ye. Sana takete nangkai ta uike ayo pe na rei ni pene ta kakai ye. O sana nanga wakina na vera consultation ta ya niria. Aika se makuri ye na konte uike ayo. Ayare serangin kainano mi kadike pe yai te botan no ameta yon na yo

0: Avoi mai kaina peroiere ia mosira ne peroi na kontokina kanuan amkoamurai pa e kari. Ana kantaninga ya papa kem kwangura yopa ireki otami yo me ta tami ngami ari ikarawaki te kwangura na hoimi ne kainis me ana waki te liven le ne wakina irangi ni kakawaki te poutoka o te waya ni kare kepei mea ana tani makuri ake ana ruka yani me ngami kaiponi mende sina peru na ya makuri o ina waya kwana pe ni waki kanuan te karikira ke yo awari te karikira ke yo ita kupa herangi lumana Ibu kimi te pota nō me tai o antarawa te inaina nō me pēsu. Ai ngai ere sānga peira ni pōpua ki nakon na iu. Kai pun na iu na pe te wana, wotakira ki ara, nakon tiri ki rake. Ana ka kai tauri ki e moan te pesa mi kongora iu, naro na mitai ere kamasan nanga. Te tairi ke iu, uringa pene mga okiri na pe kami nakanua nuana, nakon taina na pe iu, nakon tairi kinte inga pong. Rō miri ke resan rō ni ngami meni moan wakina na mi kongora iu ni karukoto kina, puni ngai na pe di na tatiri pe te os. Ene te kiroi ni kira nami tairiki ayo, ni kira nami au ayo. Me tu roi, asa po mua ke.
1: Mua me se, on le fuj rashi.
2: Te siko suko mene ka bonan teis, ke te energy conservation. Ayo anaka mea tata te bota ki ni maguri, buki ni maguri ya ni karikiraki. Aoka te ina toan korakora ke te mise. Ke ike mei o kani ya mderio, ntami ya ni bota ki ni maguri za tauteaka. Ta ye ni pisinis, awa ime nga kia ka bonan teis. Alipiri yon tarawa o Christmas open solar system. Aika yana kamea tata na kuye tabuto no amata yon kawai kia nga tepiwa ke akainis beti sikosuko nani kapungonan teis kete energy conservation. Tawana, kapungonan aki ni pa ika ameo men teis ika awalirika yaka pene is kinaranaki ni metani pa energy efficiency product awa ika itapiwa katoto te taura telet. Ayo te taura aerangi nungaririka na kapene isi, na kone akakin taura, aika setani yei, naron taura te pauta, o te taura te punumua. Eka kwa wakipa, edaka yon ni mebu itaka te bubua waririka ndiki, ana kapene isi te let, nika po taua ki na taura, ake te pewa. Tia kone yaranagi pa te ini leta peis ea kone. Ayo tia kone aerangi nungaririka ndiki, ana kapene isi, nika po taua ki na ea kone na ke setani yei, nika kapuonai. Eka kwa wakipa, tenebu ina kone ni mebu itaka te bubua, Waririke ndiki, anakapene isi te inivete base aircon, ni kapuota wagi mea aircon, aketepe uwa. Kapu wagi ni ke kapu nganan, aisipoka ika energy efficiency, kuna ataya ika imen, suon tenan stika, ake animi yon na isipoka, pa inaria ini maise na sta, maise ni te sta pun waririke ndiki, anakapene isi te isipoka, an. Teka uwa, anuwa ika, anakona nipoka sikoskonan teisi, kenaranagi ni metani pa te energy conservation practice, Erang kau ngaji tu buat nama tapa, anaknya ini pe, dikata ni ayah, entah ini aku, on tahu apa, an mohon mewuia, kerawan, arwah roh begini sekosikonan, tesi ane mewuia, on tahu pun maguri, aikai kata tu tapi aku, tapi metu asiringi roh payah nama mouse, kaya mobis, aika ameu men tesi mkan aku pun lagi kapungonai, kini kain dana ini, kerja ameu kon, ane buat tahu korakora nama buburan namru, kerawan roh namru, ai, ia kon pa, ina pun roh ina kosina kotia, on din kapupun sinanu. Kamati roi am computer, am fan, aircon, kepa ikara liki ake ameo mentees, mkana aro na pa, eatu ki kapunga nana ilum, na mouse, op poni mai ni kita na kini namtapu na maguri. Meni karawa na ika uwa ikaili, naruto wana, kapunga nana agini pa ika awarileke, ayaka imita, ke te energy, efficiency product, owa itaka uwa, mea wakina naruaro yon sikosikonan teisi, ke te energy conservation practice, oina puka aron sikosikonan amis, Awa ipon ng kapene mani, yon buon teis, yan mengam, on nam tawa na mauri. Ibukin doko na kona yapanin. Koko na andita kina konti email address sa iyo, ebd@misi.gov.ki, ke tarapon na konti namba ay suwa awake, wawa onowa, towa na ruwe wawa, ke onowa tenungwake, tenungwake, towa na wawake, nawantabako.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na kong promotion kaya aw katanwata yuhan panan gidi pes kukunan ni buhokay.
0: Ake ang na ikoy ko ito. Sire ita kina kong nanasi marketing PPA. Aw abon buhok na ba? Nakon na rin kukanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron marketing PPA. Sikunando kong dali ang tanay. Ani karoa am tamay na kon na rekotang dia. Ah sikunada ni karoa am script. Dina nang tererio. Siaro. Are ka na yung urat po sa lalta. Ay ang bunyum takina do nanono. Tangin a promotion na rin kala ko kin nanono pala. Kuno kuna na bendo kon nam tabo. Ni create a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. Ay mamila roy na kon te pota nanono.
1: Deita kina ko ira naranampa e ono watin wa kete nwa kete wana ni me wa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Tsakame ya urina kwa imko ye ya kote ime toni ka kawa ngoi rarike na mderi yon te tairi ke. Ni kororoa ina na khairiri te atua kawa kona me uri. Te iangu ya kaporoa wande maani ya wati ya ini saki te bai ya bebe te iangu ana. Ai marari ki inanu na rakate. E kwa uwe ya saki ikona ni kaporoa wa roi te maani me ati ya ini. Me uringa pante muantai onte muantapu. Ai taku te atua. Sina karoa ia pa ayarura ni katoto ngira. Te maani au tia ini. Au kantani nga pa inarangin tururoa ita rakina pa te maani au tia ini. Ponna kia kwa kuruia imetan tia tua. Au imeta iana pia potan noa meta. Nka ia ponsan te akinaki, nte muantai. Saki singa ia. Manka ia te akinaki na penki etapanin te karikipai au inoria tia tua. Au noria, monte roi roi. Te maani o tia ini anakate ime toa te roi roi yaani. Rinanonna roi ya ayana kinaki yai paka toto ngan tia tua ni kua ua inanon te meu. Kanuan esina waya ni meruroa kinna te tairiki yai. Pareitan na resapun san nungongora yai o reitan na keirouran tatape menirana. Te moani pieturon te makorua yaua kipuna te puina na kon te pui me towan. Te uasina te karikipai. Te uasina te karikipai. Hata ko te akani kipua kanne. Pain situa roi ai kakamanganaki. Kamna mengangani ya roa mina kon na ako iya iyai. Na iya roi ya to was ai ka roi roi ai ka na to was ana ako i te atua. Kana e te te menna au e na te te na tonga na te ka te atua. Kana ya ako a te abe te menna au e na ako iya na iya roi te kona ai iangan na te atua. Pai oangan nepua ki te atua ni paini ka pene i rouni Yesu Kristo. Ari ana pai te nepuaki, me te tau teaka, na ki tōtoki. Hāpeni ni ka kōkuru arura. Me te taratara nōmeta, pā si ka kōkuru ndikira, pā āka kōkuru apera. Me uringa, pā si te wana te kāntaninga, pā ka tōtō ngantia tua ngaira. Pontāni makuria na kāntaninga ngaira ni kōsina kua te rakai pēna, na konti karikipai, ae panin. Āka kōkuru aratāre na ikāre keiroura. Aka kōkuru arura ni moengara naku. Me si te wana te kāntani ngai pukira. Patani kō so tāna ako i tia tua ngaira na kono nāpe. E te ime tua na kona pē ni ngira ngira te karikipai. Uringa, pankana kōngu e te karikipai. Au poni kanuan no nāpe ni ka peneia. Arawarewarin te pungiei. E poni we te ira basina nōra kakawa ki njero ni ākua koi. Aina tāpia ngaki makurihiana. Paina tō wasina ki njero e kōkuru. Me anakantaninga o nāpe. Me ana tō wasina ki nai aron nanon au anakantaninga te atua te muantai. Uringa. Pa, ni karawanna makuri ai kararoi au pon te atua ena nepoa ki ai. Pa, pon te tō wasini kua uangko e buken te atua ngai ko meaka o ni meiu te pongei. Te rā makuri ntō wasi a kuasa ni karawai ane moengam. Eka kameaku. Eka kukurei. Eka homera. Rauwe ya kongora. Ponsaki ngaira tani karoi makuri ya ikabu buwaka. Ai inape kaira ya meunte menna. Pate makuri na ako ya remeironti ya tua. Yaki pepe kantang au yaki ribuwaka. To wasina roam ane kuataia pa ya kanibuoka kina yarun ari kukona. Ataia ngoia pa ya namenga kapuwa kimuin na makoi. Uringa paponti ya tua aina karoi ya ikai. Pipitakini kanuani poongu. E poni me teira pasina kiitan narura eankai. Eankana sasandiki pataanda kia tai nena rameangi. Kenkana skaroa ia aine kia tei paharapaine makuri. Kenkana sakawanda kia tai aroia iikanka yaabus. Puntika kevenaku. Paharamakurin towa senaaki sipariri. Meena watapua ongon tangin tekarikipai papuntapirankai. Ea ponsani kataupupongaaki arura nte muantai. Te makuri nā koe ni pō ngai kai, poni ai mīnan tāina. Nā sina kateia nara iang, ā kua rā meiron tia tua. E kakira makuri nā koe na koe ia kāini mīngam. E sparere, te mīnga, osaki ikona ni meaka nsi ngaira me rautu e warereke. Pasi meaka na rautu e pupura, ai kā maisi kāini. Ntapetai, e naroko arie te muanuku. Me tangiran te kani me uroi. Me ake bonnoi na mutu. Me uringa, patema kurin to wasi na kon no na pe ke na kon te khari ki pai ya panin e pone ka ina no atena no rina no au tena no meto sangana ke pains to roi au ata bo bonga arora me ya na kon te men na me te men na pa ena ka nga ni ka ra pe na pains to roi ti atua ari yangan rau ya kon ra te yango ya ka ka wa ki men na ro me ro ron te bongei ai na ri ki paro anan na ke roura pon nai kai te wana Fo khane pai me re ira rikim. Owa, ka ponga nai pai si tua roi na yaron na nakantani nga tia tua. Tenua, riiki pa anatoua si te makuri e roi roi ari mei roun tia tua. Awa, toua sina te roi roi me saki te yo awa. Ni meua, a kuan e kua ki a taia pun namdrak. Te konoua, ene poa ki tia tua nara makuri in si tua roi o nakoi. Kapoora wanti ya ini watemane inanunda na khantani ngati ya tuwa. Ika kevi na koira pasipondria indike pato uwasi ni kuwa uwa ika hakitangira poni muin ya makuri na akoi. Me, ika mendrike inanoia ya ponti ya tuwa te saka poi muin aroi ya nako. Kutauroa indike pati sato uwasi na tekarikipa ini itira nako aika kukokoro. Temane wati ya ini, pontanto uwasi na tekarikipa ya karikia tia tuwa nte muantai. Paena te ime toa na ko roi roina na yaronda na tea hangi e kāngai. Anoria, moan te roi roi. Are nanona, pa enaaki kanuka au enaaki manunu taratarakina. To wasina, te kariki pai, saka toki amai kai. Roam de tairi ke ai emke I sipa tātiang mendana I tira ka pūroa wan te mani o ati ei nei nanonda na kāntani ngā tia tua, mente kilipes Uniting Church. Sina pene.
1: Hai, wara, men nam kongra, men de KUC, kapura wanti aini me temani, taku pahiri ke te sepangai kakawaki, me te tereirei, men te em kongra ane. Ante taya yu, na menga taurain reisi ku mera katanua ta kia sepa menga kosi, inanan peong te tairi kei. Te wan ara katanua tani metang, antore miyaki me ara katanua tandano kawaki. The Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, OMISE, wishes to announce that the position of Deputy Secretary Level 4 is now open for applications from interested and qualified candidates. Applications open on Friday, 12th of June, 2026. For details of the vacancy, including the position description, selection criteria, an application requirement can be found on the Ministry of Employment and Human Resource Development, or MEHRD, website and the MISE website. The Ministry encourages all suitably qualified candidates to apply. Kamrapa, and that's from the Secretary, Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, or MISE.

Na kwa hiyo anausu tamena resire tikina isi. Anausu sinana ereria isipe mtapa kikambena yei. Anausu kaina pena takarima tanimei. Kaina naro ayana anasaka kwa uwa yeoa. Irekereke yana siname sipuna. Rorona awakia kina atamera sipura siputurura. Rope desire tekinais. Siko sametena no kawaki paya musirawa rope desire. Ntairikin takatenepong. Tepuina nsuonuwa watanga wapimonuwa. Pukine metena yora kinikara. Tapatana emena nanakainga puna. Tapuntamaniape neikawe. Enakaya kirapatana. Nakon pagkantain takan niya pong tapi may wawan soon wanga wapi maunawa. Ay, etang rakiri na tekuna ay kamira kanuantayan ni pong mayroon marusriman.

0: Wait, it's a business. Ah, bonu kwe. Are kongora anti tayayo. Utangiri ya banda katuwa ati te wukira anam stoa. Kengkwe are kongora anam anti tayayo. Utangiri ya banda ponyikira kia wukira anam ataro anam mouse. El kameo ramane. Yeah! Anki are kukapongona ati la jaka wapo uri nanon de neri. Utangiri ya banda sindina kila kon nam neri. Am wukira ari apon norokole banda katuwa wiki. Yeah, ramane!
1: Eng, data kita nakon marketing at bpa.org.ky. Kita repon nakoiran nakon tenampa. Ono wa tenuakia tuwana ni mewakia. Isua tenuakia, akia tuwana wanua. Ibukin puokam. Tarikia mukera oriki. Ipon namkora kakia mega isina nikoni kiri pes. Hari nakon ande kipa ya bepa ni marabare ni kakaki posumin. Aya makuri kora kora. Hari nakon kona na pemnanganaki. The relax or the mung roy. The vini roy or the young roy. Or the row. Nakian the stress.
0: Lalo nampan bepa at the wira. Ilan kakawa. Pakukuna na pa nori. Tayan mawa kia post. Ibukin makuri. Nairon ya tauteka, nairon ya business, na project. Ay kahit lima tuwa nagkakatanong ataki. Nanon na patawagira. Ngayon ayaw ay nakakawag ibukim. Sagsi ngayon, ibukim niya na batani business. At lima tuwa na tayo ng pipa ni Kongora at tawagira. Toto kang tayo na pakana po. Nakakongora na rin. Dungoro mo, ay kahit ang kakawag. Nimuan na nipon dungoro mo na para at ilibas. Tipe-tipeke. Away tiyon natin. Uringa, pampia pa ni Kongora at tawagira. Wansing ayaw, ako na nangari ko tiya tayo pa iroy. Lanon makuri, lanon tayo ni pisinas, lanon dungoro mo ay kakakawag. On this roy, on kuawa roy.
1: Tayo maning anape, are, kapuwakin na mukira ni po na si tawana tatara. Kunakunan din na.

0: accessories, promotion.
1: Ay, mga tigaran lang nan. May may sinalita ng aguda po.
2: Never let you go!
3: But for him, one bow tanks, solo charges, him phone cases, so what are you? At ang roi kayo naroon kayo ng waterphone.
1: Kaya kina ko na yun. Ang roi kayo na kumterpon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the dimbat classes. Ibagay the A06 or A07 or A26. Ako ha, po na may school ko nilik.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o ha, may school ko nilik.
1: Sige roi.
0: Sa pen ka school, nangan waterphone, kaya pamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone teki, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!

Nako yung sun betay ya taraya. Museri yon kuria. Ape yang merakei. Tapi tawya nusiran awai pun yon tarawa. Sakon sa metena no kawaki. Paya musira wa meterau. Tenans takaro. Tesipu betay ya taraya museri. Nimayangan aneta ko rapi yon na pero. Inangkaya ki tapatana ntarakin roirin tapatana. O ane meiru ya nausu wa ika tangiria. O ayo na pa iria na tekuna apentero ay metakapaya.

Awan ang kanito kina ukara kina kami teteng tita iri kayo. Kara kina nbong ay ka abuy maisiya. Abuy tebong ari kara kina na job. May teteng mani ay harun. Awan tani nga paya tuki posto may kani ay awana pa mesum tita iri kayo kaya. Kurang dara pa bukin namtay o amsakara kina iri kayo pa nga ito metanimoni simyon tatiru. Kura pa nung ram aw ring ang kani pa amkara kina kawa mesu. Enam orang kiri guna kondekan tinggal pun, ni pun tanya nak apa ayo. Kau nanti kira ayo guna mesu roy, asa pemak.

Merriman Jason Merawa Company Limited. Am kampana awaw kampana ari tawroin tay na kun tupa kay nanom na na services ay ka ti metoa ni ngay na ron tay na naron na ikay. To wana po ni kapuna kwan ti atame o ti tano ti po emet roi. Wawa karawakin o kapuna kwan ti waybreaker ke ti tetrapod ibukin ti tukwan na nagrupay ti no na kun metanuin am meka ti amin waruman pa. Tinua karawakin hydraulic hoses meka kin size na ko. Awayan na simense kakapuna kwa kintipo M1 tipo roi. Irarikin na yu o ikukurin katanwatati ya Sinimerawa Company Limited payaya na services sa ikapo weirei at iapupunga roi ng tau roi ito pa ikay na nuya ami customers na rin na ikay. Timisini bukini karawan ti of Chichin Cast me ana purity inakon gruapi menimewa ti percent ti of Chichin Cast me jina yu ikunani kapunga na kibukini tutumetume kiti welding o tukurukuro kiti metal sheet cutting on mpunta roi na benipubuki na kuya kia kainanwa ti of Chichin Cast gana yei kainanwa na irom. Ikukurin na penikosa pa iapupunga roi kai kapunga na kin ti aggregate washer ipukin kai sakan no wasi ya kakin ti tanu mente po kapuka o ti atame mente tanu. Sexy nga yeme ti washer ayo ikuna na penika na kuwa torun ti atame o ti tanu ntiero pe na kuna ni improve kin karoi ruariki metuwa tuan testimens ipukin ti kateitei. Ipukin na mirungurungu o iapupunga roi kai rokon tirangaringa ki nataki narana edit mixture ki ringaringa aikaya ki aki kunaan kapunga na kin tinganaki metisimens ipukin kakorakorani metuan te buriki. Arangin roi rei arun kapunga na ki ya ipukin kuwete sa kateitei na kon nari na otana ki tayan na tame metano men apel na kusinaniku. Kawara ana main office tia sinimerawa itapon takarunga. Kentarepon na kon isuwa ni mewato wana wawano watenua awato wana kemeri na kon info at tacl.com.ki. Ipukin paninin tongurunga.

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na ang water po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang right guy na ni Ben water phone.
1: Kaya rakin ako na i-honor pa hindi akong telepon na rin the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay na AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rinig.
1: Sige, Roy.
0: Sabi ni kay school, mangan Vodafone, ay akang mukha ni nangay.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawala-wala, bigyan na daw, ipay tiki, ipeso, o ikirismas. Watch out, young man! Here we go!

Kupenti meta nong rayon panan Melody FM 89.9 naratay mong kaya sa wat sa tapi nung wata kina kon pon tebuy na sina te meta nong pon data na kwa rawo na koim kay ako ni pene mong kan na katanwata akia tangira kina ko yang ay de ni kira naratay ay sina pon kami ako di meta pe kora kita ra nene ni kakawa mesu na koim na nante tayri kayo sina mga ngante tawareten po tapo. Me, una neta corana.

Send me the pillow that you dream on. Men kunan man ya karo ko ira roi naratai. Ya pan po roi te puina. Iyon panan me uri efe me chinan pa inahin. Te tairi ke yo. Ya po te pui me towa na jaunan rawaki. A te pui me uwa na koi mkoyanin jaunan rain. Ai wara. Me kaya de sa mga rukona pa yain toki ni kanwa narakatairi kina koi mkoyanin. Ina nante tairi kin nampong ayu at ta kapong tapi meto wana pengin tana makai na sun wo watanga wapi mono wa kora pari kin to na ke urom mei mon ro na kim ke mei mon ana kau kuki panan meuri fm mei cina pai nante pengen aku ikaro kwa ayaro kora into kinang kai meuri nga ade meuri fm mei cina pai nante ena mangau sinika Kausi ko na konti kente nga pong ni poong jawa no wantay na ako punta tani yay yay. Adi asari kinroon ko ngay ni yada tate upi kura pari kin nguram ko na tikiroy na nun na ikiran nam tayri kayo ko na mesuroy o sa mga tayo po na konti nga pong. Sa po mo.

Ay, ya me ha cambiado con la pantalla, ponga yo un cuello con su marca en Gauku guión para el Mauri FM 99. Mandam tapan a Gauku que me hay, ahora te imonga y te pime ruay o te menes muy en Java noa. Que te pime ruay o te menes muy en. Y su un janon rabaki, ay, mi nepe van un kain janon reina. Te canta ni apa. Ay, te ime tote, te canta ni a que me. Mandau studio y kai, ah, no me ha. Waki kien monano ko kanwan nara kausu sena koim tera pa kona name kine temerurung te kukurei o te te yang wa po bikin manga yang wa kine kanwan te tangai na e po wayo ayo kanwan wo so te rake inga pengin nam pengayu ta kane me pong te pi me wo wa pengin te nama kaina e sun wo wa tenga au wa pi mono wa a naron ne ko pata tani ye ye sena monano ko ra kausu sena koim Men aneni aki esan dinerinei pa kautani metam anganakim demerurung tera pa kuna kuna dikite demerurung irom ki piane yeite takan taninga kote irake yang kusika sika tapatam peim merangam ki kusika sika tautana yang ane kuna mekina te merakin pain tapatam ki awa kuna ana penwa ki me karawan nako sipangam maika kakawakina nante tangaina epo wayo. Men na studio panan Meori FM may pairi kita raway kay ayo ram ni yere tatu pi na mga usin ron ko inanan tinga po ngayon ni karukwa titan may antay ayere ipon panahon ka Meori na ko yung kakatikiroy kaya ko usma kang kain ka uku may yon pi am teka may yon tapas kita ang kaya ko usma kana pa may yan may ngam an ka uku kina pa menam taripon kita menam radio inanan tinga po ngayon Kaya na yon na pe, o isa na nukun na pe mayu, kuna Meori men panan Meori FM 89.9. Taka Meori, o tinge may turuturo na kuim, inanon mga amtay. Na itara mga inanon te ingapongin, arapong erangin. Kamen ni kakaryari aki ki, tapong eta kanami apong aripon te titayin weekend ge, atira ita ko papes kanwa na may kanne. Nakanakuroye may kay. Kuna Meori dikin kuya kwa ngongra, sina monana kong kanne. Auri ni ni mentai ya ni kuaya awai anene na kwa pe mayo anene ni metang awai tepe tepe kake anakona nangan ko temerorong

Meurin te inga po ngay. Ngay ate pin nuota maa ka. Ante pin raka ka po puwenta. Ante mani nga po ngayo. Wasa ka uringa kita pa ito wana man te po ngana. Te uso. Te uso pon te muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. Imain din ako ya ate ay inanon te uman deire. Awa pon deire niya mua men te muinga. Imain ay ako na ni kakawong na kuya taan deire. Awa kakawong mua na kuya ayakaro. Imain ay awata ni kanuan tiyo nape. Awa awata mripay ni kapene na na inuwa rumenta mui ngaya. Ngaya rin na sisiraki ni kwante mo ni nga po ngayo. Tiyaka kin inuwa rumenta tira ani ko karikiraki ay nanun mui ngam. Ti mui nga ay peste mga ingay inanuna ke yay tiyo tayay. Ti mui nga ay peste tiyaki kapiruro inanuna ke yay tiyaro ndaita ki yay. Te muinga e korakora te karawawa tai ei, ke iei te pautoka inanona. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena iei te reitaki inanona, e punge enepe inanon tai aika aka nganga. Ndi on napen te pungei, merikiraken puon pai, kakuan me karawawa tan te makuri. Awa ita periki aika apes. Oirangi ni pebete irau ya kaaro, paana waya kwa nikuwa. Ena pebete inapeti ya kitotona kinnano. Oena peisi inapete maninga, panasira, atataraira, patira arora, nekaitara ya raka anganga. Nkana akia temani, awa atai ya atei. Nkana akauntia ka kaaro, awa na mekinna atei. Miankane ako atakite tangira. Awa punna ki konani maninga atei. Nte maninga pungei. O aika unwain kami. Kaaro mea siina aika ka muayan teka teka. Kenkoe tekaro kete sena. Aya ketuam mea kukaika wa nasim nsiinkoe. Keto ankoe ya kukarikira kia nasim. Inanunda miusu ea maiskaina. Kataya anani mea wate minis nte pungaiyo. O kataya karawa reitakim mea musu. Teka teka mea nasim. Oswangia pa wara tiraya na mekin. Ongora irona o taisiri pure yamu. Ntai tapetai au aaki kawa kina temane na sira. Aaki tangira te paintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira, supondi ina pendataya, paia ya ratai nipontepia kinira na peiponi iroa. Tekaro eves terawawa takisi nipontekanga ngairona. Ena kun konani kevia korakaina merawawata na ane, na kon muingana. Sipam ka nganga na kon dani kon mekina. Tataro na kon towari enori ka nganga na. Ati metu ayyamu, ne positive. Yaka kawa kia takina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaro na na iyamu awana na mekina. Awate ei, anapundikira kina bende mekina te muinga roi, te meno ati kukurei. Te muinga erau, ekarikira kia ate ei, aika aani mekina oinda ya kona pai. Ate ei eka korakora menu kona pai eikai, anakarikira kia te community e meureirei aani korakora. O community isa eka meureirei menu korakora eikai, anakarikira kia aani katia te ingapung e eta meruariki na kondiankai. Nte ingapung ei, oasarinia te tautana kinnanu yon teun. Sakati metua tireita kia te merua na kondia ki kapiruru. O sarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisiyara tabo esimea kanna. Te usu, ponte tabo, ari emuani pungia ki meiei, te anuani meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, o ipiariki te pungiei, pa te pungia kakanua, esuapenipen. O meni koana ki muenga miin tiota, te karinerini, o teina.

Meron de tawarin Brian ta ki mea kuna na peto to kura na imin de am kongra yang oyen de menisei ate takan tani nga pa ay na kura ina pa kanuan de tangay na yu may kan ne kiyon de kina pa de tisipanga mentay ni kongra ka kimoto to ake ina kuna nuwana nupongan na kuyim na nante de ta ito wana meto wana mengen na nang kuyan ito ito imeto de takan tani nga Nanti metuan pun makin aku me arakausus men nara studio ikai. Senang hari kita tekorana imainya suwakin aku narawan kakak ibu sari tini me wakia. Senang kami ura. Tangi ya te yon te kaya wayu ada pun ya nakiru ya kain te te breakers pen me kawan pahiriki yon pahiriki kain.

0: ay waran den ta yayon kan sen ang wa kina kon narawan ka kat busa de tene me wa kia ate ta kan tani nga pa wa kamen ka kariari an ka kan tani nga mawan ka kat busa yo ayare men nam ta pani ko ko ngora me ye ay pandai tari kite ta banan ka me ori na ko him de nga po ngayon ko yan yon na pe sen ang wa kin kai na kon narawan ka kat busa yo tene me wa kia ayare sena angan mo ang ana rong rongo a responsa naran me wa kia pa ena konan kameta taroy ki ondanga na rungrung erang in tangiroy ina nan denga ngayo te to pota ki pokin de meuri a katukyo ara ki ni manga na re tape me te te to pe ko ngay re senang na na rungrung i main pusmayan tayan tare pon tinga pungi
1: kata rawa ki oni perunga ki amne mewa ken de wike yu mente pota ki nema puri bukin te meuri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente tau teha nusiran ke MFATS dinanon NCD projects bukin te rapa erang ini kahawa ki esin naka wariri ki kapunga na kin temoko ni kapunga na an temoko o he kapua wa ki pai kora kora ti ora ki e ina kona ande ke me yei o esira ua e me tena pe me yei ti om na pe apanin e kapua wa ki pa me ni kapunga na kin temoko o ina puni karike I ora ki ai kai narun ora kin te meme ora kin te pro o wai te kensa e kapua wa ki pa temoko e pun kora ki ana pe ameta a ki ai ki ike na pupun temoko naru ya te ai o pi koko ni ka menuan me uria te pota na ameta o yesa te pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki nana bira no nonon te au sintei wo te ngawa pimeni meua o ni ka pata ki te au sintei e ataki narana e te Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin me ka waririke ni ka pungana am te moko ina non te ririke yo wo te ngawa pimeno wo o yesa ni ka pungana makana te minitan te pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki ya ante sua nzaina ka metua antaka suwa I bukin sasanakin o ka waririke ni ka pungana am te moko ina non te na makaina e te pime wo animei Yang dia ingkar meniraki, orang kami tua kanwan deswa ayo. Kanwan deswa ebo ayo. Yang the Tobacco Control Act 2025. Awai kai yo non awai kai. Tetapuroko tekatanwata ke tiana inano yang the moko. Kepake dinanun the social media, yang the internet, narun the Facebook awa mai siriki. Katian toko mete arena tapi me kapatan the license yang the moko. Metape na narun nai kai. Kapasa kapowa orang tu toko ya yang deswa yang the moko. License na kona nanga to komete yonte mo ko bon nime wari nanna narun nai kai manufacture ke te koropa yonte mo ko ake korowa ki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayon te mo ko isina nikun kiripes importer kawa kin te mo ko me isina nuku nako kiripes all safe ki kapona kwan te mo ko ndayen pekete ke boki O retailer, ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ay kawaririke. Yay pitak yoan peketen temoko, penang karakaki pupuran tayen teha o taanin na konwanipuita katipupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopay ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapunganakin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emeo mentepetere ke teis ay ataki narana e de e-cigarettes ke te vape. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin mo kwa ika aakies te akayan te suwa narun nakian te teks e kakapakaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna naam te moko o te kupin na natapo te potan naamita narun tapo e ayin ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponye te suwa te tayeru kore ke yei nuri suwa aika e ataki narana e te spot fine. Yan te suwa o e katapia ki te sabaypain te tapo are tapua ki te moko yei paena katekia te kanikina e tapua ki te moko te tapo ane o ni kamawai paai ni moko narun tenne ni menna. Katabuan te tau teho taan makuri pa na irikirike me kampana ni moko pa na te toko ime nga toko pito na kon narasua yon te moko. Da yen no nono tape ua o en ura ki riaina pa na riaini kawera kiaki te kasua na kike yan te pupa te tara narun naikai. Kipu wanua. Pekete ni moko enaria innos kanuan te moko e erenganaki yei meisina nikun pekete ia. Kipu tapu ime uowa. Katapuan kapona kwan temoko na koya tei ake yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepime ni mewa. Kapea kia stoa pa anakatike ikesis e katapua ki anteswa. Kapona kwan temoko na koya tei aika yaan wapime tuwana teririki. kakira kien desua ni kai tarakin aya makuritan kame toa desua inanan na yata insu ena ki kian ni me popua tetara onna ki yon yon to wana tenga tara ke na konan ka buriaki na ki ke yan te pime wote na makaina ke ni ka wowa kari kian desua na ko ya kampana ake akarokoi ke ahoi pekete ni moko ake mai sia yan wabui te pekete me desua ena ki ke yan ni me popua tetara mainan kari na kin te kasua po narana at the spot fine nte tai ere ko karawa te pure yai onna ngana ki te pime wote pong papahan suam pakai merinan ni me pui tetara na kon te popua tetara Ari na puni dikiriki, me tuan tepure aruku koroya. Tapuroroko, rawana, kapunganana, sipaspakina, karukwana, meisina nikun kiripes, o kapuna kwan temoko, ari nganaki, kietaki narana, ette kupin. Enora liaina tesua yu, paana nganaki ayatai business, kiaometa, ay onowa na makaina, ni muantai ni kapeni nikirana ya kako, ki moko, aki akirana nanteka, metamni, yuan tepekete ni moko, ondia inus kanuan temoko, nipeketeya, imain, eka metuaki tesua. Sua ayu. O waipo ni kera ken teririki ni kapunga na kem temoko. Mente pime wanua, nako nima pime towa na teririki.

tauroa waki o ni peronga ki am nemea waken de wike yu mente pota ki nema kuri bukin te neuri o katu ki ora ki mente tupeko program o ni manena ki mente tautega nusiren ki MFATS rinanun NCD projects. Bukin te ra pa yarengi ni kahawa ki esi naka waririki ya kapunga na kin temoko. Ni kapunga na mi temoko o e kapua waki pa yikora kura ki ora ki e inakona ndike me yei o e sira ua e mette nape me yei nti om nape apanin. I kapua waki pa me ni kapunga na kin temoko o e napu nikarike I ora ki aikai narun ora kin tememe, ora kin tebru o waiti kensa. I kapua waki pa temoko e pun kora ki ya nape ometa aki ya iki ike napu pun temoko naru ya dei o pi koukou. Ni kamenuan me uvia tepota na ometa o yesa tepota ki Bukin te meuri o katu ki ora ki. Nana bira nyo nono ndiaw sintei wotanga wopi meni mewa. O ni ka pata ki ndiaw sintei e ataki narana e te Tupeko Control Amendment at 2025 ke sasanakin meka waririkia ni ka punga na amte moko. Inanon te ririkia yo wotanga wopi maono wa. O yasa ni ka punga na makana te minita nte pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki. Ia ante sua. Nsaina ka metuwa nta kasuwa I bukin sasanakin o ka waririkia ni ka punga na amte moko. Inanon te namakaina e te pui mewa wani mei. Yang dia ingkar ni niraki, orang kami tua ki kanwan desua ayo. Kanwan desua ebo ayo. Yon the Tobacco Control Act 2025. Awai kai yon on awai kai. Tabururuko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peke rinanon de social media, yon the internet, narun de Facebook, awa mai siriki. Katian toko mete, ari na tabi me kapatan te license yon te moko. Metapia na narun na ikai. Kapasa, kabowa on te tokoya, yon desua yon te moko. Te license sa nakonan nanga tokomete yon te

Ay, mga mawa na petira ining kay na tay meton napupisimay tay yan tari po na kaya nakunan kos tay nga po ngayo kaya ni akia tapiam pa to kotokarang kay piom kaya ko si yuri aranam pan tari po pero pa na ko na nako katikiro ayan nako roi na piam pong inanon tay nga po ngayo ngayon na kanta ni ngayro ko na utari po na nun tapiam watetay.

Meu rin tayo nga po nga. Kaya tayo pinuha tama ka. Ang tayo pinuha ka kapupunta. Hindi mo nga po ngayo. O sa kawin nga kita pa ito. Wala naman tayo po nga. Teuso. Teuso po nga tayo uman dire. Tayo uman tap. O tayo muan ikawa. Imahin din ako yung ate ay inanong tayo uman dire. O wapun dire niya mua mente mo nga. Imahin ay ako na ni kakawong na kaya tayo dire. Awa kakawong mo na kuya ayakar. Imain ay awata ni kanuan siya o nape. Awa awata mo ni pahin ka peni na na inuwa ruminta mo yung ngaya. Ngaya rin na sisiraki ni kundi mo ni nga po ngayo. Tiya ka kin inuwa ruminta tira anya ko karikirake inanun mo yung ngam. Ti mo yung nga ay peste mga ingay inanuna kiyay tiyo tayay. Te muyenga e pes tia ki kapiruro inanona ke yei tiaro ndeita ki yei. Te muyenga e korakora te karawawata yei ke yei te poutoka inanona. Te usu e korakora, staki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia poena yei te reitaki inanona e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndi ona pente pungei. Meri hirakin puan pai, kakuan me karawawatan te makuri. Awai taa perihi ai kaapes. Oirangi ni pebete irau ya kaaro, paana waya kwa ni kuwa. Ena pebete na betia ki tautaona kinnano. Oena peisi na bete maninga, paana sira, ataataraira, patira arora, ne kaitara ya raka nganga. Nkana akia te mani, awa ata ya teai. Nkana akauntea ka kaaro, awa na mekinna ate. Miangkane ako atakiti tangira. Awa punna kikonane maninga ate. Nte maninga po ngei. O ika uwain kami. Kaaro me siina. Aika ka muayan teka teka. Kenkwe tekaro kete sina. Aya ketuam meko kai kawana sim nsiinkwe. Keto ankwe ya kukarikira kena sim. Inanunda mi usu e maiskaina. Kataya anani mewa teminis nte po ngeiyo. O kataya karawa reitaki me musu. Tekatega menasim, o aswangia pa awara teraya na mekin. O ngora irona o taisiri pure yamwa. Ntai tapetai, o aaki kawa kina temane nasira. Aaki tangira tepaintangira ya pupura, me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira, sipondei na pendataya, paia yaratai nipontepia kini irana peiponi iroga. Tekaro ebes terawawata kisinebun teka anganga iroma. Enakon konani kevya korakaina merawawata naane nakon muingana. Sepam ka anganga nakon danikon mekina. Tataro nakon towari enuri ka anganga nako. Ode ime tuwa iyamu ne positive. Yaka kawa kia takina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaro nana iyamu awana na mekina. Awate ei. Anakon dikira kinabende mekina te muinga roi temeno ate kukurei. Te muinga erau e karikirake ya atei aika aoni mekina o inda ya kona pai. Atei aika akorakora menu kona pai aikai anakarikirake te community e meureirei aoni korakora. O community isa ika meureirei menu korakora aikai anakarikirake aoni katia te ingapung eeta meeruariki nakon neankai. Nte ingapung ei o asarini ate tautana kinnanu yonteun. Sakati metuwa tereita kia ta meroa na kontia ki kapiruru. O asari ni ati tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisi yaratavo esi mea kanna. Te usu, ponte tabo, ari emuani pungia ki meiei, ti anuani meu. Kamna tekiroi na mie ponga iyo, o ai pieriki te pongei, pa te pongei akakanua, esu apenipeni. O ameni koana ki moe ngami inti ota, te karinerini, o ateina.

Na kwa hii anausu umerunta mena saoni sito. O sinana perista prenda su ntapa ke kamena yei. Tarina Petero nana reirei este yei kaume. Rorona menake asantatane yei mengaya inanon nana taini meu. Sakosa mete kukurei. Paya yake yaka vetiana meirou nana uya. Nikarangainan te kapong, nasira, sipura. Tarira o maanira e pesen tangiraki, e roko uia soni sito. E venera patana, ni mea ngaia anangkos me anangchis o sipuna ite maiku, nanaus tena pe aram. E naka ia ki ira patana te pong ngei takane mea pong, te pui mea uowa nsuon te awa te pui nan te inga pong. O iyo iriana te kuna, te saka wakina ite uia.

0: Watay ay ngin ko kong mura. Ani ka kami ta ko kan man ya pong insenia.
1: Eh, tungal na ibu kon na nakano de misia na karo ngin ta yan de ponte kapo iru ya rin ako.
2: Ni mo na iru ya de yan primary school. Ni karo ko iru ya ke na ida ka tan senior secondary school. Ayo irang ka kong mura ani ka kami ta ko aron na ya kapo iru ya kai. What bang bang.
0: O sexy na ya may pon karuto na. Ari pon na nakakataw roy me na kanwa de mother ministry and miss it. Rona ki iru ya ana eso wis. O we contractors yan miss it. Me na project ta kya me na yana origi aipun pusmaya kia ameta nakon na services mise me ana eso we so project ari na koroyan ta yana iko
1: dalis dalis let's go ay yari patata rin kami pa yakakawa kaya yun hindi ito pong tanam na pakam na po na no na na sinis na po tayo kinimakuli at sinise ay nagtawruhan ko rin yan ako na tayyan yakakawa kaya po kimi yayo pa lakiyo kiyo siya yun itay no na kanuan wa sinise man ay so wis all I contract this at yan minan na tayyan na natarirwa ang po tayo kinimakuli ako tangira ki at sinise awan approaching at yan minan na yan Aika aka kau kiro untuk bodan nama tu.
0: Ninga ino tu tayan, oh enak buat ya.
3: Ladies and gentlemen.
1: Eh, ayaw pong insinya kita misa engineering day. E pong pakaroid na pong wapoy na nilawa na kong wapoy na nawa soon. Wawa ka nga wapoy na nawa. Igay na mga meruwa at yan. Iga pa ilig skwela. Ano na takwa kinagin na nung direction. Na na page PPA. Ano pong na na page na natin misa. Ayaw ang tayo po ito nam. Tang kira ko meron yung antarawa. Rokan na pa ilig skwela. Gira ko meron sila po na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng social media. Paan na titay? Ano na nagtira-tira yan. Aro na kakawag yung sumaka yung sinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya na muta. Kinibas. Patiyan na ero kay Bana. Hindi ka nabi ayo.
3: Yaman! Yaman man!

0: The new super plan. Ayo, ano yun, Eric?
1: Ah, kanika ulo nga ko. May tinang ko the new super plan.
0: Nani Ying, narumayo ko siya ng dati super plan. Yakanin na nga kay ko ni Karo ko. Yota plan ari yon eriki.
2: Mayare karike e wereke. Mene kapunga lander super plan si nene buita tara o kurego. Nene bui tiki ka pipe tata o te bui na tanga te minis yon te tete ki te se mes.
1: Ti karike to wana point o noa tiki ka pipe tun tata. O ni me fufo te minis te tete ki te se mes. Nsi te nua te tara po na inano nua pi me awa sewa.
0: Mayare oria sta to wana te bok. O rinei te bui wereke super plan ne kaya nako. O yei te jensua aki kona kaira ki nako yei. Ipukin te bur. Roy, and the new super plan.

0: Am na pena ni Mauri. Si bundi ma dona kan tau roin karo ko TV na ko. Ya na mi ausi bugum ko ya are imma ma dana nom ni kan ngo ngora aw ni matta ko ni pai kari ki na pa ma gi ni bas jo na ba awai ti piti piki.
1: Kon ti bi piti aro na. Pa pon si am screen na tau roin me ngam. Ko si ka pa ha te bubata ta rai bugin karo ko nam TV. A ko ko na na pa nori pai kari ki na pa me ti piti piki o jo na ba.
0: Sasi ngai me am tianu a kiri wan TV. E punti ima tona pene kapataku kuni kanu wan na nao sin te giri pas are ka koro waki. Nongono kuna pene mei tipi tipi ki ocho nata. E punda isina kuna pene kai intai nare itirani suwan tamon tairiki. Ocho ro wan tairiki. Jawa suwan tamon ngapong tipi me wan ta wano awai jawa awan.
1: Auringa ngai ya wakan runga me nakapi me suwan inome tape me giri pas. O am kiri wan TV ene me ngaroni kuna pene tetayane ni kong uraiko. Oh, ni kami tak kuku ni pai kariki. Ni kanuan nana program to komete ni kai nama ta.
0: Aun kami ministries, NGOs, apun kampana nak. Si tau roi nape nabus mai. Ani kata nama ta, aki. Ina kuna nungraya ke onimeta kukina ki yonte TV. Na koye tebota nama ta.
1: Aun koye, ere kukai nanua tira vere vendam potaki. Si tau roi nape ni karoye na kon nere kutangiria. Me puna ae meti roi.
0: Saksi nga yane man kami ministries, o NGOs. Si tau roi nape live wa mi potaki. Aku pupura nga kasi wataki ya metakwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po nkarukwa nam TV ya nwe nga mette pupua tetara. Oya riki nape nakoim de VIP ke tepakani po ibukin nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenung wakea, akea awa wanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea. Nimewa taporo wakea, nimewa wawa. Leitagi marongono wai kapu. Ipun kata meruwa, amateta yon paye kariki. On kami ngaroiko ni katopong. Men, kiwan, tini.

Comentei metano rayon panan meu di efa mai cinang bai nai. Datai mong kai pun si duai wa te mene soya puroi duai wa te nga pongai. Kana kau ring kwa de ni pun duai wan te nga pongai yo sena nanga wa kina kon narawa ni kakaki po so de meten nanom kuna te kuna mare kota tangi dia ko si reita kina pena koi rayon nara PPA meu di FM 89.9 Facebook. Sa kaya ka kuna peyai kana ku aku nama dekat tangi dian rona ki mem pupu si mem katiki roi na nante nga pengge ai de montai karo ku am rongro ki mem katiki roi am pupu si ade ku tangi dia pe na katanga ki on meu de fm de nga pengge yo por wai wa asa ba ki na pe na ko yai

0: Hindi lo ko na, kaya pa rin, telepon niya. Tuwa na, kaya ka rin na, limangan na ko, Vodafone, nakuha ka na ngayon. Device promotion.
1: Kaya kaya ambla kayo ang tingin telepon, fine na ko telepon. Kapuha ang kayo de AO6, na po na app, baka na po, nang dabubuwar wabuy marwewa, na kong dabubuwar wabuy marwewa. The Moto E14, nang dabubuwar wabuy marwewa, na kong dabubuwar wabuy marwewa. Tapi warik, akikip na telepon, na ikaw daw, Roy, na tayo ay ka, kaya po mo kita wabuwa yan, ito yayo.
2: Ya, ipon ka ko murala, na ito po kita wa, yu ay kami akura.
0: Ilan din na gaan, yay, ito pa ka ni po, po, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo, ito pa ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Ya, ito po ba hindi, embe sa QR, yan na rin kinabay rom din, may 1%, ito pa ka ni po, yan din na rin na ko tayo ang telepon na.
0: At ang Roy, hindi, tapo, ipakamani, irawi akara, ipairiki. Oh, what a phone, backing, wakan, met clinic.
1: Yay na ba, inani kay, na naman na matutuwa matutuwa, day tag met peso sport complex, ipagini ba nindo ko na, telepon niya, doon na agya-agya, keka wala ang mangan na ko what a phone, are ko wakanin na ngayon, ipagini, wakam, keka na naman.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Nay ko, pasok na tayo ngay. Alam pa ka na po ngay, what a phone yun na nindo ko na telepon. Sa kita ba ka, Ikaw raw pa, ay akong nang babo kitawa, yon the babo kitawa, yon the babo!

0: Sabi ka na. Yeah.
1: Right.

Pasa que ya está.

Ayun na ba te, takat te, tapupusiri, roko na pen, narapo, kaya kangay te, kana, meuri, tayo, kate ko na re, angin, takani mepong, epura-pura iko, paya na rike pataka uring na ko, ilan tapong ngay, korapa. Kuna meuri rikin kwe, kati itira, apena, men nam tapani ko, kuangurame, yaya, yung kande, kuna marikotangiria.

Yonape to wana. Maori FM 89.9. Ya pobusi konan nape meme to wana pa. Katikira wanta me wale yon nape meme. Nana taini makuri. Korapa. Maori di kinkoe ne isusan sare. Menam tapane kore sira me yente ngapunga yu ayo kunam. Kunan nape meme. Are yari ne ia. Ipo kimba katikira wan. Tamem. Are emena yon nape meme.

Nagoya usun pietaya taraya, muserion kuria, apayang merakei, tapitawea, nusiran, oponion tarawa. Sakosa metananukawaki, paya musirawa metirau, tenas, tekaru, tesipu, e pietaya taraya, museri. Maningapong intapong ngay, kin maningapong intapong ete kapong, tapi metawan ang sunwa nga wapi monowa. Pukini metena, eto ki purona. Ke pukini metena, eto ki purona. E metena ki, ni mayangan na anita ko urapi, yon na pero, ay nakaya ki, tarakin doirin tapatana. Awaan ni mayroya na usu, ay kakatangiria. O ayyo iria na takuna, ariatangira ki.

Na koi ya nau su me rong tamen na soni si to a sinana epiris ta purenda su ta pa ke kam mena yai tare na petero na na ta po este yai ka ume toro na mena ke a san ta tane yai me ngai ya ina no na na ta ini me u sa ko sa me te kukurei pa ya ke ka vitia na me rong na na uya ni ka ra ngai nan ta ka pong na sira sepura tarira o manera pesentangiraki ero kowea soni sito. Even ni rapatana ni mwe ngai ya nangkos me antis sipuna ite maiku na naus tenepe aram. Ena kai ya ki inta pongei ya takani mea pung tepi mea wawa. Nsun wanga wapi mono wa te awa te puinan te inga pongei. Oi yoi riana tepuna te sakawa kina ita wea.

Anakoya usun beta ya taraya musterion kuria. Apa yang merakei tapi tuwe no siran opani antarawa. Sakwa sa metena no kawaki. Paya musterawa meterau tenas tekaro tesipu e beta ya taraya musteri. Maninga pongin tekapong tepi metawan sun wo watanga wapi maonowa. Pukin metena Ito ki purona. E metena ki, ni mayangan na neta kourapi, yon na pero. Ay nakaya ki, ntarakin roi rin rapatana. Awan ni mayroya, anawso ay katangiria. Ayo, iria na takuna, apentero ay metakapaya.

0: Melody, Melody. We're gonna do that cha-cha dance.
1: Ya lang ang mukha naman bangin nakabuo si Roy. Oh, what happened, Tira?
2: Tú me haces pecar, no sé, pero me tiene
1: mal. Yung kukunay na lang ng kampana ay one-stop shipping agency rin na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Flight ke NDPL. Ni koi kong kwa tatay na ini, aliyay na nang mikanira nakabuo si Roy at ang mekiribes. Inawa kita ka pahera ng tipong ay, ikaro ko wapi mo ano wan soon, wawa tiyanga wapi mo ano wa. Awa ikay ka inipere, ay kakay na nwa kipa ko na hindi.
3: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ini ASN ira taka po si Kiroy, o men san tawa tayo kani kay.
1: O ay taka pene, kung nalien ni merun Roy, o men taw Roy ni iri ang awagi ni kapene, taka po si Kiroy.
3: Iyan ko ay away kay pahaya ka kay nan wagi, buki ni kapene naram.
1: Tawana, kung the National ID Card, get the passport, payo data, get the birth certificate.
3: Wawa, the medical clearance.
1: Away taka tenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata, o rita kime nakita peyam tapo itay. Jopi rita kime Agnes Twin, nana email at om@obi.gov.ki. Kinte tarapon, isu anime wakia, wawa tawana tawana wanua tenua. Ke isu anime wakia, wawa tawana tawana tenua rwewa. Ke isu anime wakia, wawa tawana tawana awa tawana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa, onowa nimewa isuwa.
3: MTCIC, pesa nga yeri pepe, yonde email address at pieripepehatcommerce.gov.ki. Kitari po niya, tinampa, e isuwa nimewa tawana, wawa onowa tawana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tawana, wawa onowa tawana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tawana, waiwa, waiwa, awa.
1: Away the one stop. Na kung katiwia son, nana email at katiwia@onestop.com.ki. Ke Olive Derek, nana email at olive@onestop.com.ki. Kente taribuan.
3: Ay suwa ni mewata wana wawa nawa wawa wawa wawa. Ke isuwa tenua kia ni mewata nawa wawa wana tenua.

Kanya pun kind the Backstreet Boys. Kuna yani quit playing games with my heart. So I mean, kuna yung ganani was iran karo ko iran narata yon Mauri FM. I pun si te buy me is tuwari kita minis nang kayo apuro ay tiyawa te buy me awawa an narata yeres na kuna nung araya yay rongrongon apera tipe tipe kyo atyaw na pay kapu ani pero nga kinapang kaya ro na mentirun kari ki rongrong nga yari nikira narata yayo tira anako kanwa na may rom na timeton meme na irarikim na nga nga ni po kakukurayam payo nga napin sa sipangam ani ko tapin ni karoya imain ti tawano.